tell you? What'd I tell you? What?

I tell you? What I tell you? One, two,

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot manay mong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Og Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: 89.1.
8: Abang na.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
9: Exciting.

0: kayo pa ang petrolyo kay ni Taas Apan, ang sweldo, wag yu'y uminto.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: you do.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa
4: mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: 89.1 Abang na.
7: Clarex!
8: Exciting!
9: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
10: Extra B.
9: Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
11: Extra B. Extra B.

0: Extra Beat.
1: 'Y pila man day sugal anang true love oy. Kay akong budgetan.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Get exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Si Arlene ng Davao City.
20: Usa ko ka virtual assistant.
19: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
1: Kaiba ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
21: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Extra Beat.

0: Extra Beat.
1: Gahi daw ko gulo, Gilang, humok man sad kog lips.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soy. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.
13: Extra beat.

0: Extra Beat.
1: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo masakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Tropa, mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Extra beat!

0: XFM
1: Extra Beat.
2: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
3: Taklarex sana.
4: Exciting.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ingon ang pingan. Nganong kalit manggibyaan?
12: Paklarek sana!
13: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Extra Beats.

0: ay, pre, nakabig yun eh.
1: Ano ko nalang, pre?
0: Manok, maayo eh nun. Mga itang katawuran, oy. May buntag stanan. May buntagun. Doon na lang may tubagun ba ng mga pangutan na kay medyo kami yun na ipit.

0: Siyempre, nakabig yun eh.
1: Alam ko na lang, pre.
0: Mayo eh nun. Mga itang katawuran, oy. May buntag stanan. May buntagon. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay medyo kami yun na ipit, ani.

0: Next FM. Extra beat. Extra beat.
1: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw, gibaliwala.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din. So, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sistepain.
4: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Extra beat.

0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting
2: 89.1
3: Άμπαμε
1: Τα Κλάρεξ ανά
4: Exciting

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Está claro, Exana.
1: Exciting.
2: 89.1. 89.1.
3: Abonne.
1: Clarence.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: summer manakatropa.
1: Sa
0: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
2: 97.9.
0: Ang inyong katropa.
3: Katropa.
1: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: Kaklar sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Da Clara Exana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang,
1: Clarex!
4: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Clarex!

0: exciting summer manakatropa.
1: Ang saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.

0: Θα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: 89.1
3: Album 9.
1: Κλάρε.
4: Exciting.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jugius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
13: Paklarek sana!
14: Exciting!
15: Exciting! Summer man nagkatrupa!
16: Ang saya-saya!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
16: Sa tropa.
13: Summer na, katropa.
16: Kaklarex, Ana.
15: Exciting.
14: Exciting. Exciting.

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abonne.
1: Klarex!
4: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang na
1: Kaklarek!
4: Exciting!

0: morning!
1: Yes, good morning! Good morning, Luzon! Good morning, Visayas! Good morning, Mindanao!
0: Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
0: good morning!
1: Adlaw Domingo, no sa mga katropa, managuban usap kita karon sa atong tulumanon exciting Pilipinas. Siyempre, kaninyong katropa, katropang June Marata, ang akong partner, sa matag adlaw Domingo, puros gumi mapahiyumon, bisan taood o huwag yung mga suod ang mong bulsa. Engineer Romel Gudin, nakaroon sa Pikas Lawak. Mauray nag, kuha na to, mo nag-timon sa to ang paglupad karon sa kahanginan, mga katropa. Mga sunata nga among idalit diha kaninyo sa 97.9, padulong na ta, 89.1 naman sa akong likod. Ay. Sa mga pagpanimbaya. Siyempre, sa to ang pipila ka mga hisgot-hisgot, mga pitikmingaw na to mga balita. Siyempre mga katropa, ang ato ang tulumanon ginapaluyuhan kini sa Yes to Health product. Sama sa Santon Coffee Mix. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Santon Premium Day 3. Og bisan pa og naata sa katensyon karon pero nagagamit kanunay ang ato ang senador. Nagagamit kanunay mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Kay matud pa nakakapi ka na tambal pa.

0: Mingon na rin sila bang ano mo makalive si si John Marata. Eh, nalubat ko. Lubat ko. Ay, stilan po din taon. Eh, kumpiyansa lagi kayo. Kaya, ginilaging kwanta ka ng kumpiyans. Kumpiyans kayo ta, pero okay lang.
1: Pinawa!
0: At lang Domingo, mga katropa. Bulan sa Mayo, pizza 17. Ha? 17. Gahapon. Perte gin taong nako. Sam ni si Sidro eh. Di pagin mawa ni si Sidro ba kay iha maro adlaw. Iha maro mga panahon. Basta Mayo daw mao na si San Pedro, ah, sa San Pedro, si San Isidro. Mao na kagahapon mga katropa daghang pista. Ay ay ay ang uban karong hangover pag yon. Ang uban karong apa kauligikan sa disco. Ako intahon, ay, yung sao man ako ng disco, hindi mo ko kabalo mo kimbot-kimbot, tingin ako ang lubot.
1: Pinawa!
0: Piling naman taon tayo mga katrupa sa mga, nga nang dula o golf. Mas gwapo man ang dula ka golf kay, ah, sus, ligon kay mong lawas, ha? Nga, perminto, perminting, sa bayani mo sa mga Yes to Health product, mga katrupa, nako! Daw sa waay lang. Daw sa waay lang, pero may ginabatiag.
1: Pinawa!

Alas 4:40, mga katulupoy, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun! Ay, musig pala, bihan ang iyong pagkakuan. Kaya, musig, matod pa sa uman, musig ka katulog, mahay blood ka. O, wa po kay tulog. Ah, number one po kang mahay blood. Ako pa nang kikuri-kuri akong cellphone, mga katropa, kung pwede na ba niya tin maka-live? Ha? Maka-live na sa itong Facebook, eh, ang uban ba yung tao, no? Gasalig na yung tao niya sa live. Huwag mo kung may radyo kayo, John. Mo ba? Huwag mo yung radyo, sige lang. Pakitaan ito mo, makapalit mong radyo. Sa una, baka ito mga katropa nga, uso pa kayo ng radyo? Uso kayong FM? Ha? Ang FM nga katropa, kung doon na kayo FM sa inyong panimalay, ay, tibay ka na. Ha? Kuha na kayo ka, kanang sikat na kayo ka, ginaduol na kasi mga barkada kanina to. Ano mag-iskot nung ikag kanina to, Kuya John? Unsa na rin ka? Kuha na rin ka, kanang sentinyal. Diliyoy! Ha? Bitaw, sa tinood lang mga katropa kanina to o doon na kay FM. Ay nako. Ha. Di na kabastabas ay. Di na kabasta-basta. Na may nunduman ako to mga FM. Wala naman na karon ha. Wala naman karon eh. Di naman na commercial siguro. Di naman na karon. Wala naman na karon katong mga sa to katong amugiskutan gabi nga. Ay, wapo kayo to. Ako ang FM multibike. Ayo kay abigon na.

tingala mo kuning ako ang cellphone nga nag-live, banunta ko nga nung ito, makaina oy. Alas 4:42 mga 42 mga katropa ha. Oy, katong sayo nang mata kinahanglan ginino inyo in town nga inyo hang lawas inyong ampingan. Unya, usaon na to pag-amping sa tong kalawasan mga katropa. Ayaw pala biog kaon. Kanang mga pagkaon nga ay dili makahatag kanimong sustansya sa imong kalawasan. Kaon itong mga nindot ng mga pagkaon, mga katropa, pag humani ana, ay pagpalabi, o doon na kay gisaligan nga imong ginatumar, gamit agyo kanuna ang Yes to Health product, mga katropa. Kay safety, hindi pa tamo ingon nga 100%, pero makaingon yun ko nga makatabang yapon sa inyong gipampati karong mga panahon. Hey,

Adlaw, nagapaminaw siya sa 97.9 sa XFM. Walagi! Kay... Ilay pa po siya niya. Siguro, nakatilaw na po siguro unsay epekto sa 97... sa... Santon Plus Coffee Mix. Magpangita, ganyan mong lawas, mga katropa. Kaya nga no, alam mo kung mingon mag-utawa nga usahay ba nga nanginanglan atong lawas o energy. Wala ka nang hanapin pa. Sa Yeast to Health product ka na. Alas 4.49, oy, kumusta? Ha? Kumusta? Katong, kumusta nga to ang dakbayan sa Davao karon? Unsa may ipambati karon sa Davao? Sa ato mga kaigsuunan karon nga mga ha? Mga kaigsuunan ato mga driver. Good morning. Ano mga igsuon ato mga driver karon sa nakadiyang mga sakyanan? Kabalo ka? Nagyo ni ingon sko aba. Insa hala ka kul. Nadunggan dagu ka kul nga kung gisakyan kul ba no minaw sa imuhan ko. Ha? Good morning. Mo ba? Ingko. Insa oo, oh, pagingon hala si Uncle John maginao. Ha, niya. Amugi ra dio kay sa isa. Eh kanang bitong announcer no. Ako biya nang uncle. Oh. Good morning. Ay, good morning day nga to ha. Good morning si Jing. Una yung nagmata si Jing oh. Mao ni magunsa na lang kasi, magunsa na lang ang 97.9 kung wala si Jing Pigarido. Good morning muna pa. Bitaw sa tinuod lang nakaano usyo. Ah, amugi ra po kay sa niya. Ang driver po dai, yung isang ay gina, na nilangoy kay bisig natin mo na po nga. Dai, mutbut po ka. Good morning. Ay, good morning kita sa mga bao-bao driver, ha? Sa tanang mga bao-bao driver, sa mga close cab driver, sa mga payong-payong driver karon kay kana magud sila mga payong-payong driver karon, mga ambisyoso na pud na in town sila no. Oh, payong-payong lagi, pero gibutangan. Ah, sounds. May soundbox sa likod. Ah, sounds na yun. Oh, niya, nana, may pa sila. Kaya na sila kanang cellphone, kuan? Handler? Oh, nana sila inana. Oh, toplok na. Tsaka, minaw din. Dagan, bisa kong sa kalayo. Hey. Wala na sila mag-una-una ang, kuan, eh, mahal na kayong gasolina. Pag-abot nito, maurag-yap pong pamiliti. Has kampaita! Oh, mga PUG driver, oy, good morning sa inyo. Oy, ingat mo ha. Ingat yun mo. Parehakan. Oh my gosh, bito, kanina. Padung na ko doon. Pwede na akong kusugan, nakapadagang. Tanaw ko sa gauge sa motor. Nako, ni abot ang magnubinta. Pag abot ang nubinta, mga katropa, muras akong nakurog ba ako mismo. Halala, kusugan naman na akong dagan. Pinawa! Ha ha ha ha! Hindi mo rin ka mahadlong na mga katropa kasi labi ang kadaggo in taong sa taligsik. Problema di mo kay daggo kay taligsik na huwa mong lain po siguro no, mag-sunglass ka. Lain po siguro mag-sunglass ka mga katropa. Magkuang ka sa imo ang sunglass. Agoy, purti mong dagkuan niya, maigo po siyong mata. Pastang paitag niya, maigo imong mata ba? Kanang dagko kayong... Kuha niya, nakapadaga, igo ang mata, ah, ningkamot ka nito, kung huna-una ko, mabuylo, pinuna yung ulan na ron. Ah. Dagko kayong taligsik, mga katropa. So, amping ta, ha? Mga naakaroon sa highway, nagabiyahe, naakaroon sa nagkadiyang mga sakyanan, sa mga truck driver, sa mga bus driver karon ha, nagabiyahe sa nagkadiyang lugar. Dari sa north, south, and kaning nagkadiyang lugar. Huh? North, south, east, west. Ito, amping tatanan niya. Kinanglan, matag usa sa tua kung doon natin mga gipangtuhuan ng mga religion o unsay imuhang sikta. Kinanglan, muampo ka. Kung Muslim ka, muampo ka sa imong Allah. Kung Buddhism ka, ampo ka ni Buddha. Kung Kristiyanos ka, ampo ka sa atuang labaw nga makagagahom. Ana, kay importante nga matagbiyahe na to, makaingon ta nga safe ka. Kay simbako og madisgrasya ka at least naka-istorya na ka sa Ginoo. Pinawa!

0: Ingon ana. Ngamay bisis disgrasya ka nya wagani ka mga kapananghid ito sa mga asawa ka naglaglaag dai ka. Ya pagkahuman yate ang ginuong yate ni gingon sa kanus amam ni tawhan na masampits ko ay. Disgrasya ka agoy. Murag diskontento kay ang imong pagkuan nagtinga ka ba? Ano bang tinga? Istorya ko ta. Tinga ka? Si kag tinga diha nya. Kuan nya kwalagi ka kanang wala ba? Ya dito baka magkikistorya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga. Ya. Ganina bito pagikan paglakaw nimo. Sa tanan diha ni sakay sa bus ikaw ro gidin tawo wa gyud makasampits ko. Alangan sa pagsampit eh, hang-uber pa nito.
1: Pinawa!
0: Ay, nako, mga katropa! Okay! Ay, good morning, ha? Good morning, ato kang Jing, a katropa. Humana ko inom o kapi sa tambal pa. Okay, kayo. Muna akong ganahan ni mo, Jing, ba? Ha? Si Ma'am Jing, Pigarido. Ha? Santon Plus Coffee Mix. Uy, pariha rin tayong inom. Binaw. Papinawa na ko, Ma'am Jing. Ako, away. Paminawa sa ko, ha? Oh? Ah. Uy, good morning sab diha, sa kwait karon. Mas maayo pa ning taga kwait karon. Sige pambati niyo diha. Ha? Taga kwait si Robilin Alcasarin. Good morning si mo da day. Ngadto kan Joshua. Uy, good morning. Wang. Asa man karon? Wa pa kay kwan? Wa pa kay plano? Yes, alas 4:55. Balik ta mga katulupa. At una kita sa Pikas Lawak sa mga Painmundo.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, matamag, na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ginay pinakadidabis niya, kaya nawala ang magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: a las 5:05. Voy mata. Si kilang ya pum. Buku tanang habol. Katong way gigakos. Pero katong nay gigakos ala. Porting nindutas tulog ni moron.
1: Pinawa!
0: Na ako'y gipasabot. Na mo ko'y gatanaos ko aron. Na kompromiso gini siya. Unla legaksa. Unla legaksa niya. Bita, good morning nga to kang Brad Jekyll. Kampari Jekyll at Miggy. Sa mga Miggy family, good morning sa inyo dia. Sa nagkaliang lugar, labi na dia sa may Balyok area. Huwag mo ko ni Mugi text, pre. Huwag wala po ko ni Mugi chat, pre. Ay, nako, alas 5 size mga katrupa. Uy, mamalingki maging mo ron, ha? Sa nagkadiyang mga merkado publiko. Ayun, yun na ang mahal kang gasolina. Ang importante, nga, ang imong 1,000 bugat-bugat mo bitbiton. Kay sus, pastang paita. Ang imong 1,000 karon yang magpatuyang ka na nga magpamalmahal po kag palit din kag mga isda sa bato. Palit kag karni sa baka. Kag pila intang kilo. Ang imong 1,000 mga katropa agoy. Yano ugaan kayo ni mo bitbiton. Pero mamalit kag gulay, mamalit kag unsa diha ron? Ha? Apat ibukahatan ni mo bitbiton ay. Ang imong 1,000. Kapalit, magkagtag-kinsi ang bukos gulay. Unya, kuan ka? Kanang usay na? Medyo makaingon ka nga, daghang kay kag ikapakaon sa imong pamilya. Pero ang uban, magun mga katrupa, ingon aron, labay naman sa Adlong Domingo, muna time po silang, maingon silang, ang imong mga anak, maingon, po, nga, ito karni pa, be. Sino takaw gulay po? Tingala ko doon, ano, may galihok sa kuntian. Unsa man na? Murang paminaw ko, murang kung ano mo siguro ni baksan.
1: Pinawa!
0: Gipuyan, manig handulukay na akong tiyan pa.
1: Pinawa!
0: Sino naman tayo kaugulay? Unay, naitahin po mga katropang Adlong Domingo. Umingon sa mga man, may taong makapalitaan ni Robis, mga bukog na lang. Ya, paita po ng bukog niya, tiin mo palito, nais palingki mga katropay. Pagka nga ang bukog, wah, naging unod! Ay, nako! Wala, mamalit ka, ato kasi mo mga suki. Ha? Kung ano, tip lang na ako na sa inyo ha, kanong mga mamalingkihay. Mamalit ka ni mo, dito mo sa inyong suki. Kaya mas gwapo mo ito nga, naa mo sa inyong suki mga katropa. Kaya, mukuan man mo, kanang, mingo mo na nga, sa mga kuan ni kanang ay hala na si angkol, si kuya, na si lolo, na si tatay, aha. Buti, niyo na nga, pili ipon ni na naiunod gamay ba? Bukog pa yun? Nga, mahal na kay kilo in taon sa karne, labi nag mabaka, maroon, bukog sa baka, agoy! Paminaw naman, ha, palit ako isa ka bukog sa baka, ano, kantida ng 300. At least nga, manglasa lang yapong baka yung mga sa gula ng mga tangkong. Lasa lang yapong baka. Ha? Pag abot yan, mag-ilog mo sa utok sa bukog. Ay, ingon anak yun, bitaw mga katropa. Mamalingki mo kita roon. Amping mo, ha? Kaya, bisan asa ka ron, dagang kayo manimpuhay. Ha? Anong matawag na ito, manimpuhay mga katropa? Muna sila ang kitawag mga way kwarta. Ha, pagikan sa balay, gahalo, agahawi ra. Ha, pero pagbalik, agoy, gasam ba? Ah, leaf and red, parting bugatag sa gadala. Ngutan na rin silingan nga, ah! Malingki man! Iyo, lagi. Malingki lagi. Di ay, nanimpo na po na itong inuhak na ko. palit-palit kada kun sayo palit butang nimo imong pinalingki di askilit at tinga pag pagkatotoon ako'y nawala. Nawala. Suswa na. Gahilak taon tong gahilak tong namalingki taon nga kuan na ikaw nga katong naigo sa manimpuhay paglakaw kaingon kakwarta siguro si kuano si pareo kayo oh, grabe lip and right bugat kayo kada iya lang pag-abot dito sa ilang balay aya pang pagiling unsa kay sulod ani ha unsa kay sulod ani ay na dele ingon ana magina na unsa ingon ana mana yang katong na igo in tao na biktima in tao no igo may taga ba ato sila maburot ang tiyan sa pagkaon ha ay ingon ana pero importante sa to amping kita ha ampingan na to ang ato ang mga pinalit karong mga panahon ng kadi lalim ha digit in town lalim nga karong mga panahon na sa ingon ani nga sistema sa to ang panahon natas kapait pait pa sa panyawan natas kalisod mga katropa di na to malikayan usab nga doon na gayon mga tao nga di po manarabaho og patas ha di manarabaho og patas mga katropa ang ilang ginabuhat mauling ito ang paghatag o sakripisyo sa iyong isig kaingon di na to na malikayan kay di man besad musugot ang Ginoo nga puros buutan ang mga tao dali sa kalibutan kay buutan tatana kuhaong ikuha na tanyaan. Problema. Mo lagi na akong giingon ya nga ayo pag ayo gitaw pasuambi nga sobrang gig kakabuutan. Kasagaran mamatay mamatay. Miingon ito mga parito. Kabuutan gina niya oy. Wa mo gi miingon. Kasalbahis gina no wala ay. Wala. Ha? Wala oy. O na nga, ikaw ay pagpaglabig binuutan. Mabito na. Naa maging satanas. O sa kuang pa, nay ayaw. Nang ayaw. Ah, baliktar na, oy! Sa muka ninyo. Hirambo na gunang ayaw. So, kayo mong nitok na na rin. Narabay na minaw ng itong mga bata ron. Oh, nay ayaw. Usay po sabot. Ayaw gani. Ayaw mo trabaho patas. Oh, ang iyaha, panimpuhay ra. Mo na. Mo na giingon ato mga katropa nga na ang naay buutan na po salbahis. May ganita karon ha, ikaw karon dag naminaw, nagtan-aw na ako diha karon mga katropa. May gani ka, asa man ka nabilong? Sa salbahes o sa maayo? Paras ko ah, nakustunga. Nakustunga-tunga.
1: Pinawa!
0: Ay, nako! Nakustunga-tunga, ah! Hindi pwede nga, sobra ka kabuutan karong mga panahon na. Kaya ka, buutan kay ka. O, lagi. O, alas 5:14, mga katropa, happy birthday, ha? Sa mga nagasaulo karon silang adlaw nga natawhan. Nganong matag Domingo mga katropa miingon jud ko nga mo greet jud ko sa mga nagasaulo silang adlaw nga natawhan kay dako kay tagpasalamat. Nga ikaw karon nakaabot ka ni ining tuiga. Unya ang imo ginahuna unsa kay ko anako no unsa kay ihanda nako? Wa nimo ginahuna ba ang pagpasalamat nimo ngadto sa Ginoo? Bahala ka wa kay handa niya. At least ka nalipay ang Ginoo or nagkapasalamat ka sa Ginoo nakaabot pa kasi mong panghidaron karon. Oh, sa tinuod lang. Dagal makay mo ingon nga magdibuko magidad kog 50, magdibuko magidad kog 60, magdibuko magidad kog 70. Sa tinuod lang grasya or pribilehiyo kay nimo nga gihatag sa Ginoo ang maong idara. Nga sama ni ining mga panahon na karon nga kakatuka ta. Oh, kung di ka maning kamot karon mga panahon na mga katropa, magsalig ka lang yan tayo, siyempre dala ni mong gikan sa abroad, pite ka! Ay, yun na na, good morning! Morbida. Sani, shout out Midri pa rin. Nagbantay mi sa panran sa Barangay Lubunga. Ah, na ipanran niya karon. Ampan, gipadagan, ampan, ha? Gipadagan, ampan. Bito, yes, pari Joseph Suway Bagyo sa mga, muna yung giingon, mga katropa, nga, mora ni apelyedo, mga lisod kayo. Ha? Lisod kayo ng apelyedohan ni mo. Kagwa ka, waka, Suway o Bagyo, ah, panuway mo.
1: Bito ka!
0: Panuway mo! Good morning muna, Joseph Suway Bagyo, nagbantay daw sila sa Fundran. No? Okay. Mas nindot na. Kanang Fundran, mga katropa, dagang interes, ana. Unang-una, makabinipisyo ang imong lawas. Oh. So, mali kipot, pag-abot sa time na, ah, purbida, dagang haplas imong agiun. Alstil lang pamahon. Good morning. Good morning, da, bitaw, ha. Og, siyempre, kani, ganahan kay ko, ani. Si Ma'am Beth Sapphire. Wow. Sa kuan pa lang daan, sa pangalan pa lang daan, kuan na. O sa, ha? Sa sudan pa lang, sabaw pa lang, ulam na.
1: Pinawa!
0: Good morning muna. Ganto kang Milky Rieta. Oh, sa mga Rieta family dia. Shout out, good morning. Yes, good morning. Sa mga Rieta family dia karon na. Good morning muna. Good morning sa tanang mga Rieta family. Dia karon sa nagkadayang lugar, labi na dia karon sa may Ewa o sa mga taga Ewa. Mga kaigsoonan natong taga Ewa, labi na usab sa mga Rieta family. O siyempre, maayong buntag. Dalay gun. Yes. Wow. Mura man sa ko na nabutang ang espiritu dito sa koa, Brad. Pagin mo nga dalay gun ang Dios. Yes. Yes na yes. Kamalipayon na to, Brad, nga pagmata nimo sa buntag, makita nimo ang adlaw. Nakita ano, nakahangap ka og hangin. Nga pangutan-on nimo asa gikan ang adlaw, asa gikan ang hangin. Diya kay makaingon nga buutan gid ang Ginoo kay wa gitin lapasag di unsaon na nakagwala tay hangin. Ha? Wala tay hangin. Mao gani nang kaingon ta ba nga kaano man ning anaa kag ospital nga ate nga kinala kag oxygen? Bayaran man pa tin bahala. Unta? Ang hangin nga gihatag man sa Ginoo sto.
1: Pinawa.
0: Di ba? Ay, good morning. Good morning muna sa mga Baez family. Oo, di akaroon sa may Balyok. Good morning ni mo, Brad. Kang Rocky Iking Baez. Good morning ni mo. Og, I hope nga nasayad ko sa imo mga planos kinabuhi. Nasayad ta nga ang Ginoo naghatag sa imo hang muingon. Ang Ginoo sa imo hang diha, bao na imong destination. Yeah, matingala ka lang. Oo. Ayaw gyud ipamugos. Ayaw gyud pugsa nga tong makagagahong masigdili niya gusto niya ipugos nimo imong kaugalingon diha. Ayaw gyud. Mas gwapo gyud tong kabubuton sa Ginoo nga diha ka ibutang kaniha nga destinasyon or ibutang kaniha katropa nga diha kahiyang. Kay kung ka satisfy kay ka. Ha? Natapos, basta ingon na anak gani. May ingon na gani ang Ginoong diha ta ka ibutang why makapugong. Yes, ha? Wagyoy. Masya pang ingon si Taning diha nga. Kuan, may ingon si Taning ha. Magbuti ka, ako may gamahanan, ha? Mingon na hinga, naiksupaks-upaks ko, ha? Itagaan ta na kagigayon, ya, karun, gusto na nako nga, ihatag na nako sa iya, ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Ay, ikupug niya, pug nga, gano, piktang ko ng dalunga ni mo.
1: Pinawa!
0: Hadlo ko na standing. Ah, good morning bitaw sa mga Baez family diha karon sa may Balyok. Yes, Brad, unsay mga plano nimo sa imong kinabuhi, Brad? Ipananghidaan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, mao bitaw na nga God is good all the time. Kaya di mo ta mo ingon nga, unya, unsa man puni mo nga, man puni yate si Tanim, ingon nga bad. Bad is all the time and all always. Ha? Ang sitan ning nagsige po ning ating paningkamot ng ating nga kanang mga kalihukan sa Ginoo iya pong supak-supakon. Mao na nga mananghita, pero pag ingon sa Ginoo nga diha ka na, mauna ni akong ihatag ani mo. Good morning sa mga Baes family sa Balyok. Ha? Balyok Talomo District. What is kaning tao nga nay pangandoy sa kinabuhi? Muna siya'y taas o ganang panglantaw. Ah, mao naman siya, pangandoy o panglantaw, di ba? Taas siya o panglantaw. Muna nga, kita po mismo, kamuda karon mismo, mutanaw po. Unsa ba ang iyang panglantaw? Yan ba o makatabang ba sa inyo karon diha? Na community. Community o komunidad.
1: Pinawa!
0: Brad King. Tama na to, Brad. Pinawa, good morning ha. Usbon ako kang rookie, iking bais na karun. Nga to kang Brad Campos. Tampos. Asa? Tampos? Dila eh. Ay, nakalimutan. Pinawa. Kasi ganito, Brad? Yan ang isulti ni ganyan diha, Brad, nga kisa ng mga doon na po'y pangandoy ba nga mo servisyo diha sa barangay. Isulti lang yung Brad, bisag ako kaila. Basta isulti lang. Nga to kang ide, paragsa, oy! O, mga, sa mga... Ay, sa bagay ni mataan na ni, nag-utro naman ko ni, nag-usob. Oo, nag-usob sa inkaniya. Dili po pwede mag-usob iyang naong.
1: Pinawa!
0: Pinaiya mo iyang utro. Ito nga nag-utro. Idi Paragsa, oo. Muning mo niya, pre. Si Idi Paragsa. Asa naman ka na? Naka sa uyok, pre? Uyok. Lain, makaipaminahon po ng uingong kag-ukoy. Uyok, oy.
1: Pinawa!
0: Ito, mga Paragsa ka nun, kuwan. Bisalasa nga lugar sa mga Paragsa family. Good morning sa inyo. Ha? Ugasa manggaling mong lugar karon na naminaw ng regards or nakik shout out si Idi Paragsa ninyo. Ngato kang Irene. Irene Florendo. Ganang kay ko ani basta unsa na lang kanog madomingo din ako ka kita sa iyang mo shout out. Sao na lang. Bito. Good morning ngato kang Irene. Oh, si Joshua bago po tong nagkuan si Joshua. Sa ko ah, nga diha karon sa may Baguio City. Moron po na yung lugar, aligin, matingala ka mga Baguio City. Nakadungog ba nga ang Baguio City, gibagyo?
1: Pinawa!
0: Wala ay! O ya, diha ba pariyan ng kilat eh. Ah, tao-tao lang, grabe nga, dalugdog o kilat.
1: Pinawa!
0: Ay, morning mo dia. Good morning kang Irene. Kumusta mo dia sa may Baguio City? Nga to kang Rodina Torres. Oy, ma'am! Gimingaw na sa kuning nyo dia, ma'am. Ah. Wala sa kukalaglaag na napita ba sa inyo? Dia kasi may barakatan. Oh, nag-post pa nga, nag-backtas daw sila, matod pa nila. Sala, natoy nakita na ko nga kuan ba? Sa to? Walay kwan nga padulungan. Aw sa to. Basta sabong ang padulungan.
1: Pinawa!
0: Ikaw yan lang. Walay kapoy nga batiol. Sa pa to? Kalimot yung kwatong iyang gipost ba? Basta sabong ang padulungan. ilang gikat-kat in taong dito. Alang, hindi ka mutago. Hindi ka mutago dito. Ah. Tingaw, magkagdi ka mudagan. Yan ito'y pag-abot. Na! Wala bagay mo, di bagay mo ilag babae nang yate nang manakupay. Tago-tago sila dito ni Katkat ko. Taas kayo nga bakilid para lang nga sa to. Nakalimutan ko nindot tong iyang kwan. Nindot tong iyang sana. Yang panultion ba. Basta nila post dito walay kapoy nga unsa pa ron. Basta sabong ang padulungan. Ay, good morning ha. Rodena Torres. Good morning bitaw sa mga labi na sa mga Villa family. og sa tourist family da karon sa may barakatan. Good morning sa inyo. Ngato kan uy kani. Muri akong ganahan. Si natingala ko niya. Si Jim Will. What ya gibali ang ihang pangalan? Pero ang iyang apelyido ako nung klarohon may. Iban Usar. Oh, taga-Atamukwan. Oo. Oh. Taga-Atamug. Kung saan eh? Kung saan ba ka? Kuwararag Iban Usar. Iban Usar. Bitaw, good morning. Kang kagawa Jim Will Rasonably. Di akaroon sa mga katigan. Turil. Davao City. Good morning si Modea sa mga Rasonably family. Nga to kang ma'am. Kang ma'am. O nga to kang kagawan. Irene. Dili pwede nga dili mutan. Kay maoni tambal sa kami. Ay, oo, wow. Gihimo di ko nimong tambal. Sus, karon ang imong gibate na sayod ko nga nahuwasan gyud na ang imong gibate. Bitaw karon nga ngato kang Irene ha, diya sa may Baguio City. Alas 5:26 mga katropa, balik ta. At una kita si Pikas Lawak, sumanga. Paimundong.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
7: X. X. F. M.
8: X. F. M.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
12: Ang botore ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
11: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
12: Ahay, ang botore ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko, baka high blood ka yun. Imblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
13: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Mapalit sa mga
9: mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
19: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
19: Sure ka?
10: Oo.
19: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
19: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
20: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
20: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga
23: butika. Selthon Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Selthon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
23: Selthon Gold Coffee Mix.
26: Nak, merienda time na.
27: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
28: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid na ito na ginakuha.
27: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
29: DM Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
2: 89.1
3: Abang na.
1: Clarex!
4: Exciting!

a las 5:36. Padayunta mga katrupa ha, sama sa gihapon, kining inyo ang guwapo o nindot. Guwapo o nindot nga. Katrupa. Katrupang June Marata. Akong partner sama sa gihapon, nindot. Ako itong, ako nung rambulon. Nindot. Ganina, ningon mo ko nga, guwapo niya nindot. Ako po nung rambulon. Siya, nindot niya guwapo. Partner na ko si Pika Slawak, perminting guwapo, perminting nindot. Romel Gudin. Ana magid na. Alang-alang. Kuan jud ka. Mingon jud ka nga mobilib jud ka sa imong sarili. Pero ay pagpalabi. Ay ang uban bitong sobra ka bilib sa imong sarili, ako ito na. Ang uban to asprisuhan. Ay, nako. Ay, happy birthday!

0: Happy birthday sa mga nakasaulo karon silang adlaw na tawhan. Og belated happy birthday sa nagsaulo sa mga niaging mga adlaw. Og advance happy birthday. Sawa pa magsaulo silang birthday. Alang nga og mo advance kag wa. Di ba? Ha? Isay mo kung sima-sima ko rin mga katrupa. Og happy piyesta bitaw sa San Isidro kagahapong adlaw. Piyesta dito sa basta naghanan ko ay pista. Naipista diha sa atong isang adlaw, nagpiyesta ang Derapitas Kalinan. Nya dito po sa May Bunawan sa San Isidro. San Isidro gid mismo nga barangay. Nagpiyesta po sila. No, wa pa mo siguro kadungog kung na San Daniel. Wa pa siguro kadungog na bay San Romel. Hasta po nang kuan kanang kanang San Telmo.
1: Pinawa.
0: Puno ta sa pasiyaw kanang mga katropa kay sa tinuod lang magpadala mo ta sa ato sa tensyon karon nga panahon. Sama na ini mga problema karon sa nasod sa Pilipinas nga daw naunsa na ta. Daw Pilipinas pa ba ni? Ha? Daw naa pa bay balaod ang Pilipinas? Hey, makaingong siguro ka bang murawa naman? Ha? Oh, naapay nabili. Ha? Tinuod ba? Makaingon ta ba karon? Bao man ning nangatay mga katropa nga hisgot pitik mingaw ba? Pitik mingaw lang ta. When you said, said, ha? Ay, good morning day kang Jing Preacher. Wa jud ko gibiyaan jud ko ni atong dito mismulig, gibiyaan ko ani. Nga matud pa niya nga dilang bawi lang ko bawi lang ko iyo pare. Nagyuyo na sko niya. Kang nagkumpare naman mi. Nagkakumare naman mi iyo pare. Hello, good morning kang Jing ha, Preacher. Sige po, English-English yung bana ba? Kini po na itong tinaguan itong English. Kaya ito may simbahan. Grabe na kong in-English ito. Tingnan mo ko sa yung bana. Ni Sinyas, mga... Abi na kong bungol. Hindi ay. Sinyas na yung bana nga. Huwag ko kasabot.
1: Pinawa!
0: Huwag ba ka kasabot niya mga katropa nga? Sige kong English-English ay yaka. Kada ko na niya ang German.
1: Pinawa!
0: Ay! Nako! Nawaw mali! Sige, kung English-English, kanila nga gusto ka magkintimbaya ba? Nagpaila kang imong asawa, kumari nako? Ay nako? Unsa mi, kwan? Unsa in English anong kumari? Binabi! Sirulan na Inti Anino. Brad! Unsa'y? Usa in English ng kumari, Brad. Wow, yung... Mag-wow, kumari. Nabay.
1: Pinawa!
0: si Juan, si mama ni Kapitan, Mansilagan di akaroon sa Tibuloy. Madam Ile! Rosalina Mansilagan, katanaw gitin taon siya karoon. Ha? Good morning sa inyo di, mga Mansilagan, pamilya pertin, kana po nila eh. Ini mga Mansilagan, mag-isigod ka na, maabot ng, mahuman na itong programa, di pa na mahurot na itong minsyo na ilang mga apelyedo, apelyedo, tungkol sa kadaghan nilang mga kaliwat.
1: Pinawa!
0: Pero mga lumad! Say lumad, adili ba, mga katribo ba? Mga Mansilagan, pati na gana. Nga, gimuha ng isigutan tanan, mahuman na itong programa, na puro sa Mansilagan. Bitaw! Madam Rosalina Mansilagan di karon sa Katigan. Good morning si Modea. Mangutan na ko ninyo. Si Kwan Jennifer. Jennifer Tabaransa. Good morning ni Modea, Per. Muna yung mga supporters. Adili supporters. Kundili mga DDS. Diehard supporters gapo na. Kana siya GDS. Saan ang GDS? Susobrado dahil supporter.
1: Pinawa!
0: Pumunta na bito ko ninyo, be? Unsay in English kumare. Okay? Ako mismo rin to, igor ako gisinyas na ako. Sinyas na ako mga, kani, sinyas mga, imuhang asawa, akong kumare. Tawa mo akong kabalo, gusto mo, in English na kumare.
1: Pinawa!
0: Isuray! good morning muna, Rulan, Inti, Anino. Good morning muna. Mungutan ako ba, unsa in English na ng kwan? Unsa in English anang kwan? Anang kumare o kumpare? Ha? Unsa in English ana? Bagi sa kuninyoy. Saman mo. Oh. Oh. Tinuod na ha. Buto isto istorya ko. Hurot-hurot lagi akong English. Wa man tinga mo ko. Ni sinyas namang kwan nga abi na ko bungol siya. Sinyas mga duha ka iyang duha ka kamot, iyang duha ka tudlo, iyang gitudlo sa iyang gitumong nga to si Andalungan. Ay, bungol eh ni. Di ni kanong pasabot eh ito. Kaya nungutan ako ni Jing preacher ni Jing Hornado preacher. Nungutan ako siya. Yung siya, wala eh. Wala siya kasabot. Ha? Muna-muna sa kong in-English. Yate, wala yung kasabot. Sa usap pa kasabot ng taon ana nga German man di man kasabot English ko patay.
1: Pinawa.
0: Ay. Sayang ya ko in English ng taon. Nabi kayo nga mga ibalik ko may iyo lang itong in English na ko. Pero naglibog yung ko mga katropa. Kanang what is kanang kumpare. Kumpare. Ay ambot ni ay. Alas 5:44 iskuta. Isguta o eleksyon sa barangay. Okay sa inyo ha? O di mo okay? Ang sibat ako na ron, taon-taon. Isguta, ginagmay sa pangitabo din sa nasod sa Pilipinas. Akan eh. Ato ning tagaan ni siya o kuan kanang mga unsay mga pangitabo. Yawan mo nga ate. Gira naman eh. Bitaw. Mga katropa, atong hatagan og pulso ang mga pangitabo sa nasod sa Pilipinas karon.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Kita tanan diri sa Mindanao nagpangagot. Ikaw karon diha nga naminaw, nagapangagot ka. Sa mga panghitabo, sa imong paminaw nga pila na katao, nga maoy naghatag og dahilan. Maoy hinungdan. Wala na. Ang sinado, mga katropa, wa na katlihok ang mga senador sa ilahang obligasyon nga to sa katauhan sa Pilipinas. Labaw na ang kongreso, mga katropa. Napuros na kulor. Ha? Nga unta, pila na lang katuig, ato naman po silang ilisdan. O pila na po katuig, pila na lang katuig, mga katropa, eleksyon na po. Ang pangutana, naaba sila ay nahimo karo mga panahon na kongreso o senado. Unya, kung makagubot-gubot sila diha, dagang kay mga speculation. Dagang hinungdan mga katropa. Pero ang biktima, kitang mga yanong lumulupyo sa Pilipinas. Ang atong ipangandoy. Saan naman? Naunsa naman yung taon ang senador? Nagpadaog raman sa mga Satanas da karon nagdihok da karon sa palibot sa Senado. Mga katropa, makaingon ta usahay ba kalami nagidintaw nga di nagikumubuto siguro. Ha? Lami na kaingon ba? Sayang ang imong gibuto. nga pag-abot sa panahon, makita niyo sila na nag-iaway tungod sa pamulitika, sa kulor sa pamulitika. Wala na, wala na kay balo kasi tinuod nila tanan. Wala, na itrililing, magsigilag samuk-samuk. Number one dia, kanag yung bida ng tawahana. Muli utok sa kasamuk ng katropa. Panaw pa lang nimo sa panas kay dagway. Ba? Sus, wala eh. Manibawat imong balihibo ba? Tungod lang sa iyang kasuko. Mabit na nag-iingon ba ang kapilan na nindagan, huwag gidog-daog.

Lang ng minaw. Ma! Makaingon dyan ka, bakit saan naman tinuod ninyo? Kaya kung ikaw tinuod, ganun magpadaog man ka! Oo. Lami na kayo ba nga ugma, eleksyon na unta? Pero may bawaan na ito ba kinsang tinuod rin nga mulaban natong mga masang Pilipino? Kaingon ta usay pag buisita eh. Kaingon ta. Ma, beautiful day. Sayang nga itong buto. Sayang nga itong pagsalig mga katrupa sa mga congressman. First, second, third district, that is Davao City. Wala. Bidaw eh. Kung tinuod man ta, ano madlok man ta? Tama ang gibuhat sa ito ang Aguila Dres Davao. Gibarugan niya. Eh, sin ako? Ano mo anak mo daw ko anang kabalo mo siya kung masugba ko anang mga taong mga satanas diya? Ako, imbestigahan ko mga taong kumbikto. Kumbiktado. Ang imbestigar ni mo, kumbiktado. Doon ay kaso nga rebellion. Doon ay kaso mga katrupa nga. Ha? Napay-uban diya nga ti. Huwag magtanaw utang kabubuton. Kaya ako kay utang. Sa mga Duterte. Makaingon yun ka mga katrupa. Tama ang gibuhat ni Inday Sara. Hindi ko eh. Ano matubang mo ko diya? Mura na ko kunuha. Mura na walang akong credibility. Kung makikatubang ko ng mga tawhana di as kong riso. Murag mugamay kadiha day. Mugamay kadiha. Kay ka ng mga tao diha nga kuan walay laing intention kundi li pagdaot lang sa imong pangalan para lang gitintawon sa ilang personal nga interes sa pamulitika. Tama ang gibuhat sa tuang vice presidente. Now dito na puta sa Senado. Yes, tingnan. Kamu diha mga tibay na magyukay mo, dili tiguang bayot ha. Mga tibay na magyukay mo, mga abogado. Ano di ba niyo? Nakahanay mo kaingong kagsa, may tinuod na ganyan nyo. Sige mo, purbida. Atong sundo ng balaod sa Pilipinas, atong ipaglaban ng balaod sa Pilipinas, atong ipangusog. Dili kayo magsige ng singgit-singgit in town na ito ang mga supporters na sa gawas. Wani mo na. Wala mo na. Useless mo na. Useless na. Kamu diha karon mga haod na mangyumuda sa Senado ng mga dahil supporters sa mga Duterte. Eh, direkta nga baka istorya. Haod naman mo diha. Mga abogado, kung mo. Bila na, si Cayetano, si Marcolita, si... isa pa. Ano mo gimoy ko? Paglaban ninyo. Di kay bisig nana mo resolution diha. To ison. Nya mo ya. Maglibog lang kita kasi tinuod yun ninyo. Nga kami. Mag-unsa na lang diri nga sige mag-anto sa kamahal sa gasolina, kamahal sa palaliton. Wala. Wala akong gingo, panarbaho na lang mo. Trabaho na lang unta mo. Pila na lang katuig, ilis na nasan mo diya. Wah, gyapon mo'y nahimo. Sige lang, gyapon mong away diya. Pautukay, pahambugay. Wah, may makinanglan, anak. Kung dili ang mong gipanginanglan, mga katrupa, ang inyong gipanaan ngadto sa mga masang Pilipino, ang inyong kunuhayng servisyo. Asa may servisyo ninyo? Ha? Nagservisyo ba demo? Kami, nagsweldo ninyo, nanginangnan mi sa inyong servisyo. Pero kamu, nagservisyo pa demo. Gasige naman mag-away ng pamulitika. Padaog mo ng isa katao lang? Tingala nyo ko ba? Kay balo na magyo mo ng trililing kung saan. Ano naman nyo na pailing kaso? Pailan ninyo na kaso di ay? Ah, still lang. Eh.
Selamat mo kay wa ko mga abogado.

0: murah lang kung kabugado. Yung nana, mga katrabaho. Di, mangod ba? Ha, manglimbaut at tumalibo, mga yung nana ba? Tanaw ta kanuna sa TV, sa cellphone, sa pus, o nga unsa diya. Sa mga balita diya. Pangilingig, ngilingig paminahon ba? Ngilingig para sa inyo ha. Pero ang mas ngilingig, ang amo ang gibati ba nga wagin mo kaservisyo na mo, congressman o mga senador. Why? Bida. O makasakit, alingap lang gihapon tapadulong. Wala. Kanang intawang satisfy ang mga Pilipino, mga katrupa sa inyong servisyo. Tila na lang katuig, eleksyon na po. Ilisda na sad mo. Wala ka mo. But lang. Ninyo. Labi ng sinad, mga kongreso niya, oh. Ah, stilan, kadaghan yung mga, ay, nagibarugan ako ang sektor ng maon eh. Ah, kalamit yung, asa naman to? Ha? Ah? Ay, ako nakita, kanang karapatan. Oh, ah, sektor sa karapatan. Yan ay, kuan? Mao na sila, kanang Gabriela, mo na ako nakita. Mura ako nakita mga katrupa, magsingin pag-wilga-wilga, magsingin pangita o bikil sa mga, sa administrasyon. Mura na, sila mura nilang gilihok. Ya, asa maroon ang panginanglan sa mga kababayan? Asa maroon panginanglan sa karapatan o kaning katungod sa katawahan? Iya-iya mo lang mo. Day, 5-55 ni noon. Ay, minus akong kape, eh. Mura akong high blood, ano eh. Ay, salamat. Kugula pa ang Santon Plus Coffee Mix. May tindinsya gid musaka ang akong dugo. May gani kana ang Santon Plus Gold na katabang nga makontrol ang imong gibati karong panahon na. Wow. Alas 5:56. Pila na lang ka minuto. Ay, kamong mga managanay o kagawad o kapitan, ay mo kaguol kay madayon kayo ng eleksyon. Busa karon padayon na ang inyong ngisi. Ha? Kanang inyong ngisi nga maabot ini taon sa hapit ang mga kisi ng tibok ba-ba ninyo karong mga panahon na bisig yati o halata kayo nga ting plastikan. Padayon na. Kaya mo dayon yung eleksyon. Ha? Muna yung mas di pa siguro mahitabo o di kin siguro madayon nga ang baha mubalik og subida ngadto sa kabukiran. Mas madayon yung eleksyon sa barangay mga katuluhan. Padayon na ninyo. Ay inyong ipakita sa katawhan karon mga managanay ha. Ipakita ninyo sa katawhan karon. Dili kwarta. Kay mga butante karon haud o kanang wise na. Ipakita ninyo ang tinuod ninyong kinaiya. Ang tinuod ninyong pagkaikaw. Pero sabagay, dito na makita sa mga gagmay barangay, pero sa mga dagkong barangay, kinahanglan mo ng dako mo kwarta. Kinahanglan mo diha o kanang, ha? Ha? Babaw mong bulsa.
1: Pinawa!
0: Ay, nako ako na ning pananaon karon ang kinsa ninyo nagapanimbaya sa tuwa ha. Ana pay uban ani karon yati moingon nga an unsa man si Jun Marata eh grabe na nako yating ko Andre wa magid basa. Wa magid itaon ko gi-mention. Bitaw ha, ako ning pambasahon. Nara. Good morning kang morning banat gud pre. Why hinungdan ni si Trilling ay oo eh noon sa man eh. Good morning, pre! Kani mo akong ganahan? Huwag, panaghanay, kumpare, murag ako may number one. Bitaw, Jiri Mahusay Revillesa, senior. Good morning sa mga Revillesa family diya karon sa may Dumoy, ha? Good morning sa inyo diya. Nga to sa ilahang, sa tanang mga Revillesa, napay akong ginahat, Kenny. First time mo ginako nakita si mga, murag proud kay ko mga katropa. Nga dunay shout out nga gikan ni Ibrahim Kuring. Wow. Ah, good morning dia. Kang Kuring family dia karon sa may Sirawan Turil, ha? Good morning mo dia. Makaingon po ta usahay bang mao na ni panahon nimo. Uno na pag-ayo, Brad, ha? Uno na ang ginto. Ay, wala ko yung naalalas ko na eh. Wala na, isa na lang kaminuto. Van 74 is watching. Sorry? Ay, 5. Van 75. Wow. Awan, eh, 175. Okay, good morning, Simone. Hala ka, bahalago ka. good morning, boss. June. Ay, oh, yes, taga-PA 17. Balyo Police Station, good morning, siyang bag-up. Ay, congratulations sa taga-Balyo ka. Congrats sa inyo, ha. Taga-Balyo ka, Police Station, sa inyong accomplishment. Dako-dako kayo. Ni Antugid si sir, nung naka... Ay, nakapapicture gibing sir. Ay, sir, Madria. ako lagi pananaw ni mga katropa, ha? Kaya si Mac Opeima. Ay, good morning, Mac. Good morning mo dia. Wala ko yung oras, ha? Masuko na nang kuskuan ron. Masuko na ron si, saan eh? Si, ang ato ang technician karon kalampag na ni. Oy, thank you sa inyo, ha? Thank you. Oga, salamat sa inyo pagkikuban ka na ako. Ah, koy, alasayos na ganyan. Sakalan sa kanitubukang pwirsa sa XFM Network Philippines, alas sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, katropang June Marata, mag-iingong ka ninyo. Good morning, happy, happy Sunday. God is good all the time. Kamatauran ang sandigan. Bye-bye, I love you all.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Uy, yan ako. Kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Exciting summer, managatrupa.
18: Ang
17: saya-saya. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
19: 97.9.
17: Ang inyong katropa.
18: Katropa.
20: Summer na, katropa.
21: Ka-Clarex, Ana.
17: Exciting.
18: Exciting. Exciting.

0: Exciting!
1: Ang kanyang pwesto.
2: Headlines!
1: DOJ nagbuo ng prosecution panel para mag-imbestiga sa gulo sa Senado.
2: Headlines!
1: Subpoenaed suspension order ng ombudsman ayaw tanggapin ng Senado.
2: Headlines!
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkaisa na huwag payagang magkaroon ng nuclear weapon ang Iran.
2: Headlines!
1: Sa balitang sports, Detroit Pistons pinadapa ang Cleveland Cavaliers sa knockout game 6 ng Eastern Conference Semifinals.
2: Headlines!
1: Sa balitang showbiz naman, Jody Santamaria may paalala sa publiko kaugnay sa kanilang mga iniidolo sa politika.
2: Headlines! Express Manila!
1: Nanawagan po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 na nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 na panatilihing buo ang katapatan sa saligang batas at mamamayang Pilipino. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng klase sa Fort Del Pilar sa Baguio City nitong Sabado, ipinaalala ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nagmumula sa integridad, disiplina at dangal. Habang binalaan ng mga ito na huwag manahimik sa harap ng katiwalian dahil ito ay may tuturing na pagtataksil sa bayan. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos na handa na ang bagong henerasyon ng mga pinunong militar na harapin ang mga makabagong banta gamit ang mga bagong kaalaman sa teknolohiya katulad ng artificial intelligence at electronic warfare. Pinangunahan naman ang naturang batch ng top-notcher na si Cadet First Class Christine K. Dimisana Librada mula sa Lipa City, Batangas.
2: Express Manila! Express Manila!
1: Nagpaabot din ng mainit na pagbati si Vice President Sara Duterte sa 207 na nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 itong Sabado, May 16, 2026. Sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan din ng Vice Presidente na ang pagtatapos ng mga kadete ay bunga ng kanilang disiplina, sakripisyo at hindi matitinag na panindigan sa tungkulin sa loob ng Fort Del Pilar. Hinimok din ng pangalawang pangulo ang bagong miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isabuhay ang integridad at katapangan sa lahat ng oras at manatiling matatag laban sa anumang banta sa soberanya at kalayaan ng bansa alang-alang sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Express Manila! Express Manila!
1: Samantala, hinimok po ni Peter Haynes ang bagong itinalagang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na muling suriin kung may kakayahan pa sa aspetong medikal ang kanyang kliyente na humarap sa paglilitis dahil sa patuloy na paglalaan ng kondisyon nito. Iginit ni Haynes na dapat unahin ng trial chamber ang pag-review sa kalusugan ng 81 anyos na si Duterte bago simula ng pagdinig. Matapos ibasura ng ICC noong Pebrero ang naunang apela ng depensa na kumikwestiyon sa mental at physical na kakayahan ng dating Pangulo dahil sa umunoy paghina ng memorya nito. Samantala ay tinutulak naman ang prosekusyon na formal nang simula ng paglilitis sa November 30, 2026 kung saan haharapin ni Duterte ang mga kasong crime against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa maging Pangulo ng Pilipinas.
2: Express Manila! Express Manila!
1: Sa ibang balita, inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na walang nahanap na CCTV footage na nagpapakita sa aktual na posisyon at galaw ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Aniya limitado ang anggulo ng mga nakuhang video at ang likuran bahagi na lamang ng kanilang mga tactical personnel ang nahagip ng mga kamera sa dulo ng pasilyo. Ipinaliwanag ni Aplasca na napilitang magpakawala ng sunod-sunod na mga warning shot ang seguridad ng Senado upang pigilin o pigilan ang inaasahang pagsalakay ng mga armadong tauhan na kanya namang tinukoy na may kaugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI. Habang nakuhanan umano sa video ang mga kislap ng putok na pinaniniwala ang nagmula sa direksyon ng NBI, tumanggi namang magkomento ang opisyal hinggil sa kontrobersyal na pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na itago ang mga kopya ng CCTV sa kadahilan ng hindi niya ito personal na narinig.
2: Express Manila! Express Manila!
1: Maring binigyan diin ni Senador Jinggoy Estrada ng kanyang pahayag na itago nyo yung CCTV ay nangangahulugang isecure at protektahan ang ebidensya alinsunod sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi upang ilihim ang katotohanan sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ipinaliwanag ng mambabatas na nag-ugat ang kanyang direktiba sa pagtatanong ni Senadora Lauren Legarda kung nahagip ng kamera ang gulo. Kaya labis ang kanyang pagkadismaya sa mga online platform na tila nagbaluktot sa konteksto ng kanyang sinabi. Kaugnay nito, nanawagan sa Estrada sa media na itaguyod ang patas profesional at tumpak na pag-ulat sa seryosong insidente.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Pinasa sa ilalim sa 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Roberto Mau Aplasca matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 at ang pag-alis sa protective custody ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Inilarawan naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi katanggap-tanggap at mapanganib ang ginawang pagpapaputok ni Aplasca sa loob ng isang saradong gusali ng pamahalaan, kaya naman magsasagawa ang kanyang opisina ng malalimang imbestigasyon upang matukoy kung scripted o moro-moro lamang ang insidente. Kasabay ng suspensyon, hinamon din ni Remulla si De La Rosa na huwag takasan ang batas at harapin na lamang ang mga paratang laban sa kanya matapos nitong lisanin ang compound ng Senado madaling araw noong Mayo
2: 14.
1: Ipinahayag naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipinauubayan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung mananatili siya sa pwesto sa gitna ng mga panawagan para sa kanyang pagpapatalsik. Sumiklab ang panawagan matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 kung saan formal na hiniling ni Senador Amy Marcos na pansamantalang sibakin si Matibag at 2 pang opisyal habang gumugulong ang imbestigasyon. Nilinaw naman ni Matibag na nagtatrabaho lamang siya sa ilalim ng tiwala ng Pangulo bilang appointing authority sabay paggigiit na walang ibinigay na utos sa punong ehekutibo na pasukin ng Senado para arestuhin si Senador Bato de la Rosa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ipinahayag na ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida na ipinauubaya na niya sa Korte Suprema ang pagpapasya kung dapat pang idaan sa mga lokal na hukuman ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Tumanggi si Vida na magbigay ng tiyak na komento ukol sa legal na proseso upang hindi pangunahan ang mataas na hukuman. Binalaan naman ng kalihim ang mambabatas na ituturing na pambabastos sa ustisya anumang pagtatangka nitong lumabas ng Pilipinas.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Nilinaw naman ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito M. Disesto na nagkataon lamang na sabay silang lumabas ng isang misteryosong black van mula sa Senado noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14 matapos ang naganap na pamamaril sa gusali. Ayon kay Disesto, lulan siya ng isang puting police mobile para sa isang hiwalay na operasyon at hindi upang mag-escort o magbantay sa sinuman, kaya wala silang kinalaman o komunikasyon sa mga sakay ng naturang van na kasabay nilang lumabas sa gate bandang alas 3 ng madaling araw. Matapos lumabas ng Senado, dumiretso na umano ang pulisya patungong World Trade Center bago bumalik sa kanilang istasyon. Ito ang naging depensa ni Disesto matapos kumalat ang impormasyon na sakay umano ng naturang van si Senador Bato de la Rosa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida na nag-utos siya ng pagbuo ng isang special panel of prosecutors upang magsagawa ng malalimang case build-up investigation sa mga seryosong insidenteng naganap sa loob ng Senado mula May 11 hanggang May 14, 2026. Inatas sa DVIDA ang PNP, SOCO, NBI at maging ang pamunuan ng Senado na isumite sa loob ng 48 oras ang lahat ng hawak nilang ebidensya, kabilang ang mga CCTV footage, deployment records at ballistic results. Nanawagan din ito sa media at publiko na magbahagi ng mga verified video o larawan upang lumabas ang katotohanan.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena at suspension order na ipinapadala ng Ombudsman kaugnay ng investigasyon sa naganap na pamamaril sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, nahirapan ang kanyang mga tauhan dahil hinarang sila sa mismong loob ng Senado ngunit iginit niya na itinuturing ng served ang mga dokumento dahil alam naman na ito ng pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Binalaan naman ni Remulla ang mga opisyal ng Senado na walang sino man ang mas mataas sa batas habang iginit na pipilitin nilang makuha ang mga CCTV footage ng insidente.
2: Express Balita.
1: Nagpalabas naman ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice o DOJ laban kay Senador Bato de la Rosa upang masubaybayan ang kanyang mga galaw sa lahat ng mga paliparan at daungan sa bansa kasunod ng natanggap na valid arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ituturing ng pamahalaan na pambabastos sa hustisya kung tatangkain ng senador na lumabas ng Pilipinas, kaya naman may tiyak na kautusan na ang mga border control authorities na aarestuhin kaagad ito sa sandaling mahuling tumatakas. Nilinaw naman ni Vida na ginagalang pa rin ng DOJ ang karapatan ni De La Rosa bilang isang mambabatas, kaya wala pang ikinakasang manhunt operation laban sa kanya. Ngunit mapipilitan daw ang gobyerno na ipatupad ang obligasyon nitong panagutin ng senador kapag sinubukan itong takasan ang legal na proseso.
2: Express Balita.
1: Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na negatibo sa hantavirus ang lahat ng 38 Pilipinong seafarers na lula ng MV Hondios matapos sumailalim sa quarantine sa Netherlands. Inasahan namang darating sa Rotterdam sa Mayo at 18 ang natitirang 17 seafarers na nasa barko pa upang isailalim din sa mandatory testing at mahigpit na pagbabantay sa kalusugan habang patuloy na ipinapatupad ng mga medical personnel sa barko ang mga strict health protocols. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DMW sa OWA, DOH, DFA at Embahada ng Pilipinas upang subaybayan ang mga kalagayan ng mga marino at maghatid ng tulong sa kanilang pamilya habang hihintayin pa ang clearance mula sa DOH bago planuhin ang pag-uwi ng mga ito sa Pilipinas.
2: Balitang International.
1: Ang balitang international hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Nagkasundo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na hindi nila papayagang magkaroon ng nuclear weapons ang Iran at nais nilang mapanatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa mga rehiyon. Ito ang naging desisyon ng dalawang leader sa naganap na talakayan sa Zhongnanhai Complex sa Beijing, China bago po matapos ang opisyal na pagbisita ni Trump sa naturang bansa. Samantala, ipinagmalaki naman ni Trump ang kanyang pakikipagpulong kay Xi kung saan sinabi niyang marami silang naayos na magkakaibang problema na hindi nagawang lutasin ng ibang mga pinuno noon.
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin po sa inyo ng Vision X Plus. Pinadapa ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score na 115-94 sa Game 6 ng Eastern Conference Semifinals upang itabla ang serye sa 3-3 at puwersahin ang knockout ng Game 7. Nanguna para sa Pistons si Cade Cunningham na humako ng 21 points upang pangunahan ang dominanteng ratsada ng koponan sa second half at dungisan ang malinis na record ng Cavaliers sa kanilang home court ngayong 2026 NBA Playoffs. Bagamat sumandal ang Cleveland sa 21 points ni James Harden kasama ang tig 15 points na Donovan Mitchell at Evan Mobley, hindi po ito naging sapat. Magkakaroon naman ng Game 7 ng dalawang koponan sa Lunes para malaman kung sino ang aabante sa finals.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Mga katropa, nagpaalala po ang aktres na si Jody Santa Maria sa publiko na maging maingat sa kung sino ang kanilang sinasamba o labis na pinapahalagahan dahil ito umano ang humuhubog sa karakter at pagkatao ng isang individual. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, hinimok ng aktres ang kanyang mga fans pumili ng tama kasunod ng kanyang panalangin para sa kapakanan ng Pilipinas. Bagamat walang pinangalan ng politiko, nag-viral ang mensahe ng aktres sa gitna ng tensyon sa bansa, partikular ang pamamaril sa Senado at ang pag-alis doon ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa banta ng aresto mula sa ICC.
2: Express Balita.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalam ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ikalabing pitong araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
2: Express.

0: Tak plarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: X X F M
9: X F M.
0: Kaklarik sana.
10: Exciting.
4: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
12: Exciting. Summer man nakatrupa.
9: Ang saya sa summer.
12: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
9: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
12: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayang buntag Davao, Mindanao. Mayang buntag mga katropa, kutob sa mabot ning sibihan. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang Bulsay Express Balita karong buntaga.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ni makauban mga katropas, si katropa nga Juvet Espanyol, alang sa pagatong dugma nagunang balita karong orasa. Sa headlines sa tong Express Balita.
0: Headlines.
1: Davao City Electric Vehicle Ordinance of 2026 giaprubahan na sa Davao City Council.
0: Headlines.
1: ASU guban pa mga ahensya naglusad og road clearing operations sa mga merkado sa Dakbayan.
0: Headlines.
1: Samtang Davao City Government dasig ang water conservation.
0: Headlines.
1: CSWDO naghatag og livelihood grants sa 550 ka mga benepisyaryo.
0: Headlines.
1: Response personnel sa Tagum City gipailawom sa Basic Incident Command System Training.
0: Headlines.
1: 5.2 magnitude nga linog na tala sa North Cotabato pagtayog nabati sa bangbahin sa Mindanao.
0: Headlines.
1: Samtang CCTV footage sa Senate hearing o Senate shooting incident giturn over na sa PNP.
0: Headlines.
1: DOJ nagpagulaw immigration lookout bulletin batok ang senador Bato de la Rosa.
0: Headlines.
1: Korte Suprema gibasura ang TRO petition sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Headlines.
1: Og ICC prosecutor laraw nga sugdan ang trial ni kanhi presidente Duterte karong umaabot nga Nobyembre 30 ning tuig.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 9:32 sa buntag mga katropa, tuang oras sa tudgnato sa Zanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Sa detalye sa atong Bulsay Express Balita, giaprubahan sa 21st Davao City Council ang Davao City Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumog sa pagpalig-on sa electric vehicle o EV industry sa Dakbayan, pinaagi sa paghatag og nagkalain-laing insentibo sa mga negosyo o operators kabahin sa maong sektor. Sakop sa ordinansa ang manufacturers, dealers, charging station operators, spare parts suppliers, ingon man mga battery recycling facilities o public transport operators nga nagamit og electric vehicles. Tumong niini nga mas mudaghan pa ang EV-related investments o mas mapadali ang transition ngadto sa environment-friendly transportation sa Dakbayan sa Davao. Mata ni Councilor Temujin Tech Ocampo, gituyo sa ordinansa nga matabangan usab ang mga sektor nga wala na apil sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA Law. Ingon ini nga sa national law, manufacturers lamang ang adunay dagkong incentives. Busa gilakip sa city ordinance ang dealers, recyclers o charging station operators aron nga makabenepisyo sab matud sila. Lakip sa mga benepisyo nga gitanyag sa syudad ang local tax incentives sulod sa hangtod unom ka tuig. Diskwento sa mayor's permit ug uban pang bayronon ubos sa aprobasyon sa Davao City Investment Incentive Board. Giklaro usab nga kinahanglan 70% sa empleyado sa kwalipikadong kumpanya mga residente sa Davao City. Samtang makabenepisyo usab ang EV users sa pinaagi sa libre nga parking sulod sa unang tulo ka oras sa city managed parking areas sulod sa napulo ka tuig. Nasairan nga ang ordinansa pag-aripasuhon matag tulo ka tuig aron masuta ang epektibo niini o ang ka-epektibo niini sa ekonomiya o kalikupan sa Dakbayan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Laing panganig mga katropa sa tuang balitang lokal. Naglusad og joint road clearing operations ang Ancillary Services Unit con ASU uban sa CTTMO, PCSO o PSSO, DCPO guban pang ahensya sa nagkalain-laing pampublikong merkado diri sa Dakbayan aron nga mapahapsay ang trapiko og malikayan ang aksidente sa mga kalsada. Matod pa ni ASU Head Paul Bermejo nga tumong sa operasyon nga mabalik ang kahapsay sa mga lugar sama sa Marfori, Dato Bago Drive og Pichon Area di nagkagrabe na ang traffic congestion tungod sa mga vendors og displays nga misulod sa roadway og sidewalk. Kahinumduman nga itong Mayo 12, gisuyod sa mga otoridad ang bangkirohan, turil og Agdo Public Market din ilang gikumpiska ang mga structures, tables og containers nga nakababag sa dalan. Wala pa hinoon na kuhaan sa unang operasyon ang mga paninda sa vendors isip konsiderasyon sa ilang panginabuhian. Apan, gipasidanan ni Bermejo ang mga vendors nga musunod sa operasyon. Sa posible ng apilon ang ilang mga baligya kung magpadayon ang paglampas sa mga regulasyon. Gingon sab niini nga iyang tugutan lamang ang vendors nga mag-display sulod sa gitakdang lugar og dili mahimong mulapas ngadto sa yellow box o mismo sa roadway.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nagpahayag og suporta ang Davao City Government sa kampanya sa Davao City Water District and DCWD alang sa water conservation aron mapadayon ang igo og limpyo nga supply sa tubig sa Dakbayan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Base sa data sa DCWD, mukonsumo ang Davao City og kapin 375 million liters nga tubig matag adlaw gingon sa ahensya nga dako nga bahin niini gigamit sa mga kalihukan nga dili na kinahanglan og potable water quality sama sa pagtanom o pagbisbis sa tanom o paghugas sa masakyanan. Bisan adunay surplus sa water supply ang Dakbayan bisan panahon sa El Nido, gidasig gihapon sa syudad ang publiko nga magpraktis og gustog responsableng paggamit sa tubig aron malikayan ang kakulang sa umaabot. Lakip sa mga gisugyot sa DCWD ang rainwater harvesting, paggamit og recycled grey water, pag-ayo dayon sa mga tagas nga tubo gripo o paglikay sa sobra nga paggamit sa tubig adlaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Matud pa sa City Information Office, importante nga mahimong kabahin ang matag Dabawenyo sa pagpanalipod ingon man sa pagpreserba sa tinubdan sa limpyo nga tubig aron masiguro nga dunay luwas og sustainableng supply ang syudad sa umaabot nga panahon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang wala yung panganig sa tuang balitang lokal, mga katropa kapin, umabot sa kapin 550 ka mga benepesyaryo gikan sa nagkanlain-laing distrito sa Davao City ang nakadawat og livelihood grants pinaagi sa programa sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO. Lakip sa mga nakabenepisyo ang senior citizens, persons with disabilities, mga solo parents, parolees, probationers, ingon man ang mga former rebels sa guban pang nanginahanglan og tabang aron makasugakod o makapalambo silang panginabuhian. Nasairan nga matag o tag 5,000 pesos ang gihatag nga financial assistance sa matag benepisyaryo isip starting capital alang silang gamay nga negosyo. Dugang paniini gipahigayon usab sa mga ahensya ang technical skills, training og financial literacy seminars aron matudloan usab ang mga naisgutan unsaon pagdumala silang puhunan. Gani matud pa ni Fleur Deliz Kanyada sa CSWDO, dili kinahanglan ang bayran sa mga benepisyaryo ang livelihood grant tungod kay kabahin kini sa emergency crisis response program sa syudad. Apan gilauman lamang sa gobyerno mo ang paningkamot sa mga benepisyaryo nga mapadayon og mapalambo ang ilang negosyo. Dugang pa sa ahensya nga pinaagi sa mga programa, mas daghang Dabawenyo ang matabangan nga makabangon sa kahimtang sa kinabuhi og mahimong mas independent pinaagi sa malungtarong panginabuhian.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:38 sa buntag, mga katropa sa pikasbahin gipailawom sa Basic Incident Command System o BICS training ang mga response personnel sa Tagum City aron mapalambo pang ilang kahibalo og kapasidad sa pag-atubang sa mga emerhensya ug kalamidad. Mitambong sa mga pagbansay ang mga miyembro sa CDRRMO Response Cluster o mga focal persons sa gikan sa nagkalain-laing Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils kan BDRRMC sa Dakbayan. Nagdumala sa training ang mga representante gikan sa Office of the Civil Defense 11 uban sa ubang disaster response experts nga nagtudlo sa proper coordination, communication o emergency response procedures panahon sa krisis. Tumong sa mga inisyatiba nga mapaligon ang koordinasyon sa tanang responders aron mas paspas o epesyente ang pag-responde panahon sa linog, baha, sunog o guwa uban pang kalamidad. Gingon sa mga otoridad nga pinaagi sa padayon nga pagbansay, mas importante nga maprotektahan ang kinabuhi o kabtangan sa katawhan, ilabi na panahon sa emerhensya o disaster situation.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hanig, mga katropa, sa atong balitang lokal, gipaligon sa Department of Education sa Davao de Oro ang ilang partnership tali sa ubang ahensya og stakeholders alan sa Upland Balik Eskwela sa probinsya sa Davao de Oro. Nunot sa mga katuyuan, nagpahigayon ng DepEd og panagtigom aron ipatawag ang Convergence of the Upland Balik Eskwela Interagency Task Force og nakikiusa sa mga ahensya sa gobyerno og stakeholders aron isgutan ang mga inisyatiba sa dili pa magsugod ang pag-abli sa klase. Sentro sa kalihukan ang pagpirma sa usa kasaad sa pasalig sa mga mo-participar nga ehensya og mga kauban nga nagsimbolo sa kolektibong suporta alang sa mga inisyatibo sa Department of Education. Laraw sa mga panagtigom nga ipasiugda ang iniusang pagsalig sa pagsiguro nga hapsay ang pagpatuman sa three-term school calendar sa eskwelahan sa tibok probinsya. Dugang pa niini nagpadayag usab og mensahe ang mga stakeholders nga nagpakita og bugos nga suporta og kanung danon sa kooperasyon alang sa luwas, accessible og epektibo nga pagkat-on sa mga estudyante.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:41 sa buntag, mga katropa, samtang sa tuag balitang regional. Sa atong balitang regional, mga katropa, mitayog ag magnitude 5.2 nga linog sa General Salipada kay Pendaton, Maguindanao. Alas 7:25 sa gabi. Kagabi sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX. Tectonic matud pa ang gigikanan sa maong linog o gibati usab sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Base sa taho sa CONFIVOX, natala ang intensity 4 sa Lutayan Sultan Kudarat, samtang intensity 3 sa Palimbang Sultan Kudarat. Intensity 2 usab ang gibati sa Magbet, Kidapawan City ug Antipas sa Cotabato Province. Sa instrumental intensities, naabot sa intensity 5 ang mlang sa Cotabato ug President Quirino sa Sultan Kudarat. Intensity 4 usab ang natala sa pipila ka lugar sa Cotabato, Sarangani, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Lakip na ang Coronadal City, Tupi ug Isulan. Nabati usab ang intensity 3 sa Diga City ug Magsaysay sa Davao del Sur, Santa Maria sa Davao Occidental. Maitom sa Sarangani guban pang bahin sa Soccsargen. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga report sa grabing kadaot o mga samdan tungod sa linog. Padayon nga gi-monitor sa CONFIVOX ug local disaster of offices ang posibleng aftershocks human sa mga panghitabo. Samtang gipahinumduman usab ang publiko nga magpabiling alerto ug musunod gihapon sa earthquake safety protocol.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa, sa tuag balita gan national, alas 6:42 sa buntag na mga katropa, atong oras sa tudgrata sa Xanthone Plus Coffee Mix. Giturn over na ngadto sa Philippine National Police kan PNP ang mga CCTV footage nga may kalabutan sa naitabong shooting incident sulod o gawa sa Senado aron masusi pag-ayos sa mga otoridad. Matod ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, gisumite na ang mga video files ngadto sa Anti-Cybercrime Group alang sa preservation og forensic analysis isip kabahin sa nagpadayon nga investigasyon. Gipasabot ni Tuanyo nga importante ang mga video aron matino ang tibok dagan sa insidente og mahibala ng mga individual nga naapil sa nahitabong komisyon og pagpamusil sa Senate premises. Una nang mitumaw ang kontrobersya human mibuto ang tensyon tali sa mga ahente sa National Bureau of Investigation ug mga personnel sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado nitong Mayo 13. Padayon karon ang koordinasyon sa PNP ug uban pang law enforcement agencies aron makumpleto ang investigasyon ug mapreserba ang tanang ebidensya nga may kalabutan sa insidente.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa, nag-issue na ang Department of Justice kan DOJ og Immigration Lookout Bulletin Order batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Taliwala sa nagpadayon nga kontrobersiya may kalabutan sa International Criminal Court kan ICC case. Matod ni Justice Secretary Frederick Vida, isugo ang mga immigration og law enforcement authorities nga bantayan og pugngan na posibleng pagawas sa nasod sa senador kung adunay plano nga pagbiyahe niini gawas sa Pilipinas.

0: Ayon sa trial stage, human sa confirmation of charges nga nahitabo nito Abril 23 ning tuig. Samtang giingon sa depensa ni Duterte nga kinahanglan pa nila og dugang panahon aron maandam ang ilang kampo og masusi pag-usab ang kahimtang sa panglawas sa kaning presidente, may kalabutan sa iyang abilidad nga moatubang sa trial.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:50 na sa buntag, mga katropa. Mayong buntag sa mga katropa na itong kanunay na subaybay sa tuwang Facebook Live karon XFM 97.9 Davao Katropa Digital o sa Centro Media Page. Ingon man sa tuwang YouTube channel Katropa Digital. Good morning usab sa mga naminaw karon silang tag sa kamakaradyohan sa dayon sa inyong mga radyo 97.9 Davao mga katropa. Puhon, madungog-dungog na sa 89.1. Mukha ito ang naglangkob sa Bulsay Express Balita ning orasa mga katropa. Alang sa dugang balitag impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao. Unyang taon-taon mga katropa, musunod na sab ang atuang Bulsay Weekend Edition mga katropa. Ayan mga katropa mo sa balita. Katropang Juvet Espanyol at ang ininyo kauban si katropang Professor Marvin Pineda ang musunod nga programa. Alang sa tuang balitang o Express Balita sa buntag. Kamatuuran ang sandigan.
1: Express Balita.
2: And Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning mga katropa. Alas 9:53 na sa buntag. Mangon na di ha katropa kay aroy na makapangapi na. Oo, kay muraga ka ganina pagid ka diha si gigang nangan, no? Good morning sa mga katropa nato. Happy Sunday everyone. Uy, thank God it's Sunday.
2: Mapriso ka.
1: Ay, dili. Oo, dili ta mapriso mga katropa. Adlang Domingo karon mga katropa. Uban-uban na pagkita sa nang edisyon ng Sab sa tong Bullseye. Weekend edition. Oh, tama ra po dai nga nag-extra ko ganina kaya ano man to, balita man to siya.
0: Good morning.
1: Laing edition na sa mga katropa tong pag-aubanan, laing nga mga impormasyon atong iyagyag diha kaninyo mga katropa tong mahisgutan karong adlaw. Of course, ilang gihapon sa Bullseye Weekend edition. Kauban gihapon katropa ang Juvet Espanyol mga katropa. Mag-upod-upod kaninyo, mag-duyog kaninyo, mag-uban-uban kaninyo karong adlawa ang mupukaw sa inyohang kabuntagon. Magsaba-saba mga katropa sa inyohang kabuntagon. Oh, alanga naman. No, kanang kamulang diha ang kuan. Kamulang diha katropa ang mag-tulog-tulog. Walang tulugan.
0: Bullseye.
1: Good morning sa mga katropa na itong Anaminaw, Luzon, Visayas, Mindanao, diri sa Davao Region. Asa man ka nakaplastar karon katropa, sit back and relax diha. Timpla sag kape diha katropa kay daghang tagisgutan karong adlaw. Ana man na kanang muna lang

0: Ingan ka tropa ba nga? Kailangan gyud pag Sunday energetic gyud kayo ta kay ang uban karon klase-klase tag mga aktibidades nga giandam karong adlaw mga katropa dunay uban na
1: good morning
0: nagaandam karong mga orasa kay magbiyahe na sila mag ano na sila mag kaning out of town diba sana all may pa out of town na sila mga katropa. Ang uban pod karon kay naa sila yung mga family bonding, mga ligog sa pabakaha, o di ba? Sana all na pod. Sige na lang tag sana all ani. Ang uban pod karon ang andam pod kay magpadulong sila sa mga simbahan kay manimba. No, kasi first some ang Sunday is church day and also a family day. So amping mo kung asa man mo karon mga katropa inyong mga lakaw, amping mo diha kanunay. And sa mga naalang sa balay karon o team bahay. O, laban na mo diha mga katropa.
1: Good morning!
0: Uban-uban lang sa tan, no? Labi na ka ng mga team bahay. Mga ano na sila, mga low-key lang na sila. Mga ni mga, na yung mga kwarta pero low-key lang yun ni sila. Di lang po dati ipahalata. Mga yung nana, bitaw. Mga team bahay karong adlaw nga Domingo. Pit sa 17 na sa bulan sa Mayo mga katropa. Tropa to yung 2026. Muna kaya paka-paka magulang ba? Ano, mag-gid na, oy? Bitaw mga katropa ha, sa mga timbahay, di uban-uban lang sa tapakusgi pa inyong radyo. Kay daghan tag-isgutan ka rin mga katropa.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga karong panakamata tungod sa kasaba sa baba ni katropang Juven.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning sa inyong tanan. Itong programang Bullseye mga katropa hatod kinikan nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kung nagkape na ka diha or nagplano ka nga magtimplag kape diha katropa, abrihin na nato ang Zanthone Gold Coffee Mix. Dakong tabang kini mga katropa no, aron nga ma-fight ang fatigue, mapaboost ang atuang natural energy, masuportahan na ang daily wellness despite of a very busy lifestyle. And of course mga katropa, makahatag nig og kaning focus and mental clarity. So kung medyo ano ka diha, medyo lutang-lutang ka karong adlaw Domingo. Ayaw pa lutang-lutang, no? Labani diha katropa, higop og Zanthone Gold Coffee Mix while maminaw sa programang Bullseye Weekend Edition.
2: Bullseye!
0: Ayan sa mga katropa nato diha nga gusto magpaabot sa mga mensahe, comment, reaction, opinion. Welcome kayo ka na katropa. Pwede din ang ipadangat, ipaabot sa tuwang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. Mamahimusab ka mo, magpaabot si mga mensahe, comment, reaction, opinion. Inyuhang mga pag-greetings diha mga katropa, mapa-birthday man na, mapa-good morning man na, good morning greetings baka na diha. paabot lang na sa tuwang Facebook Live kasi ma-live, sa mangyod. Kitang-kita niyo po live today si Katropang Juvet Espanyol sa tuwang mga Facebook pages, XFM 97.9 Davao Katropa Digital, at tuwang Centro Media Facebook page o gatong YouTube channel Katropa Digital. So live ta ninyo nga masilipan di ano, silip-silip lang pud mo gamay kay para pud na ano ta ka nag malipay pud ta diri nga side. Oy, ubay-ubay na mga nagtanaw karon mo jud akong ganahan sa akong mga katropa kanang mga abtik jud kaayo ni sila. Ha? Bisag unsaon jud? Abtik jud kaayo ni sila. Ayan mga katropa ha, kung inyo na observe sa tuang likod, makita na ninyo ato ang bagong frequency, ang 89.1 mga katropa. So hapit na gyud mulupad ang bagong tahanan ng XFL. O di ba? Malapit na. Konting kembot na lang mga katropa. At bukas na bukas po ay lilipad na. Maririnig nyo na sa ere mga katropa ang XFM Davao sa bagong frequency o bagong tahanan natin, 89.1. May mga ano ta, mga bagotang mga ano, mga personalities. Mga personalidad sa radyo mga katropa, inyong bagong madunggan sa tuang bagong frequency of course. May magbabalik rin. Dara ko mabalak sa magbabalik.
2: Alert.
0: Dara jud ko mabalak. No, kanang sama man ako ni pagpanagang.
3: Mapriso ka.
0: Bito mga katropa natin, mga bagong personalidad ng inyong mailhan sa tuang bagong frequency mga katropa, madugang pod sa pamilya sa XFM Davao. Tangina ninyo ha? Exciting! exciting kay. Ginapangitan ako diri ba ang kuan, ang kinigong katawan ako. Kaya nato'y kuan si katropa nga just eh. Nato siya i-ready diri nga ano, katong katawan ako. Wala lagi ano diri. Oh, kapoy mangita basta ano, basta wala. No. Kapoy mangita sa wala. Ano pangitaon man ang wala? Ay, bitaw mga katropa, ha? Good morning, good morning, good morning, and happy birthday sa tayong nag-celebrate sa ilang adlaw na tawan. Karong adlawan!

0: Abi na happy happy birthday sa tanan celebrate silang adlaw na tawhan karo adlaw mga katropa. We hope and pray inyo i-celebrate ino adlaw nga natawhan nga himsog, baskog og happy. Ah, di ba? Ana malipayon. Healthy mga katropa inabagan sa produkto sa Yes to Health. And of course, kanang blessed with love and support sa iyahang pamilya, di ba? Alas 7 impunto na sa buntag mga katropa. Uy, sa tong pagbalik ha, ato nang pambasahon inyong mga gipaabot nga mga mensahe, comment reaction inyong mga greetings karong adlaw, basahon ato na mga katropa. And of course, unya sa tong pagbalik ato mga isgutanan, atong mga impormasyon nga iyagyag diha kanyo mga katropa tong isgutan diri sa kahanginan. Sa atong pagbalik, of course, kauban na nato niya si katropa ang Professor Marvin Pineda. Sa atong atosang ipasa ang ato kay murag ganina pag na time na naging kumakain. Sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila ka pahinumdum katropa, standby atong oras alas 7:01.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: Baklarek sana!
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntown Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Cell phone gold. Coffee mix.
3: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojos sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.

0: Exotics are not
1: exciting.
2: 89.1
3: Abonne.
1: Gladys.
4: Exciting.
5: Bullseye.

0: Onside!
1: Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Alas 7:09 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, maayong buntag sa mga katropa na ito. Ganina pa nakasubaybay. Labi na sa ilang mga katropa na ito. Ang namina sa ilang mga karadyohan karon. Pinagis ito ang frequency. Naiiwan na natin, puhon. Parang nakakasad naman. Tumira tayo sa frequency na to for like mga 3 years. And then, lilipat tayo sa bagong tahanan ng XFM. 89.1 puhon ugma, mga katropa. Mag-simulcast broadcast ta. No? So, duha ka frequency, madunggan ninyo ang XFM. 89.1 o 97.9. Ugmang adlawa, mga katropa. And then, hinahinay, mag-balintag 89.1. Okay? Ah, naman na siya.
1: Good morning
0: sa mga nagtanong sa tuwang Facebook Live ning mga orasa. Good morning sa inyo ang tanan sa mga katropa na tuwang gusto pa muhabol di ha. Magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon, ilang mga greetings. I-text na sa 0969-333-0537. O sa tuwang Facebook Live, XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa tuwang Centro Media Facebook page o YouTube channel Katropa Digital. Tingala ko ngit-ngit kayo ko kay waday na on ako ang suga. Pagka ngit-ngita, gid na ako katropang Kuya Romsky.
1: Good morning!
0: Kanang ngit-ngit naman yung kudaan, pero... Murag grabe. Grabe naman eh. Pita mga katropa, di na nato dugay-dugayon kay gusto na pag gumakadungog sa tingog sa tuwang kauban karon. Nang kada ano na to ni Madunggan, kada Domingo na to Madunggan, mga katropa, ang ito ang partner in crime. Partner in crime ba? Dili po siya. Kalain po ang partner in crime. Ato ang of course professor na to dili sa XFM, mga katropa, Professor

0: Good morning, good morning, Professor Marvin Pineda. Kumusta man imong adlang Domingo, Pro?
1: Yes, good morning, katropang Jovet. O sa ato mga katropang naminaw karon.
2: Good morning!
1: Kumusta nila, katropang Jovet, no? After sa mga political noise, social media noise, sabay mga noise na ato nadunggan sa mga miaging simana, no? And I hope okay pamutanan mga katropa, no? Still, maningkamot gyapon ta, no? Taliwala na mga panghitabo sa atong palibot. O siyempre, kumusta mong tanan? Kumusta inyong palibot? O Sunday karon na tingsimba mga katropa o ginaot ang uban diha, nakasimba na ang uban pod kung wa na dyan mahimo, no? Katong sama si iyo ni Katropang Juvet ganina, mga timbahay, no?
0: Mga timbahay na.
1: Ayla dyan mahimong timbangan, no?
0: Timbahay na kauban nato karon, Prof.
1: Oo, mga nasa tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Mga nasa probinsya sa inyong kabisihan karon, nagtagay-tagay, bumuga, tuba diya sa inyong palibot or sa inyong ginabuhat karon, no? And I hope, no, mga inyo may mga subaybayan sa umaubanan, no, sa pagparayan sa atong programa ang Bullseye Weekend.
0: Ayan, good morning once again, Prof, no? And the hayag ragid ko diri nga side, Prof. Makita na dyan ako ang kahayag gamay kay kaganina. Mura, jog kong karabitong
1: ayop na kanang... makita ni mo ang kahayag kay mura mag...
0: delikado. Ako ngayon, mura, nakayang siya kong ngit-ngit pas alkitran. Grabe dito. Mura, grabe dito. Kapagkalagom na lang yun. Pero bitong mga katropa, good morning once again ha sa mga katropa nga nakiguyog na sa to ang programa karon. Ayan, good morning sa to mga katropa nga nagtanong sa itong Facebook Live, katropang Randy Arteaga Santisas. Ayan, good morning.
2: Good morning!
0: Katropang Martin Navarez Mangiran, good morning diha katropa.
2: Good morning!
0: Ingon man kay Ma'am Jing Pegarida, salamat kay sa patron with ng ka, Ma'am Jing.
1: Uy,
0: ha? Wala ka nakaka-on, Pro. Yes.
1: Ang ko, Ma'am Jing.
0: Nakaingon jud ko, Pro, ma. Moni!
1: Morning ng ka.
0: Morning turon with ng ka.
2: Good morning!
1: Ng ka with turon.
0: Ka na nga kayong kag-moni. Moni bisita. Look. Kaya ito, Moni bisita. Pero ito, Ma'am Jing Pegarido, thank you so much. No, God, good morning sa tanong mga katropa. God is good all the time. Ayan, Ma'am Jing, all the time, God is good. Ayan, katropang Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag, Ma'am Juvet. Good morning sa inyo ang tanan diyan.
2: Good morning!
0: Ingon man kay katropang Reynaldo Miliana... Timbaya na ko, Mayor Rayti. Oo, naghatag og pondo para sa project. Ayan, salamat kaayo.
2: Good morning!
0: Sa imo adya. And Ma'am Jing, mayong buntag at tropang Miss Gandang Juvet Espanyol. Mo dyan akong ganahan ba?
3: Mapriso ka!
1: Pinawag!
0: Dile.
1: Ay, si Ma'am Lia dahin
0: Si Ma'am... Ayan, og sa tanang mga katropang Suking Tigpaminaw. Ayan, Juliana Liano, good morning sa imo adya.
2: Good morning!
0: And katropang Erwin Ala... Erwin Ala.
2: Good morning!
0: Manoy Alums! Uy, Manoy! Good morning sa iyo, Maria. Kumusta man, Manoy? Good morning. Good morning, Ma'am Juvet. Pagka-blooming na lang yun! Muni akong ganahan
1: sana na. Sana all blooming.
0: Muni akong ganahan ka, tropang Prof. Marbs ka nang ignan ka sa mga butang maglisod kag tuo.
4: Baka kun ka!
0: Dili-day sa iyo pa kayo. Sa Manoy.
1: Mga lugar ay mga butang dili tuhuan.
0: Mga butang lisod ay tuhuan. No, kanang kabalo jud kang dili tinuod pero pangpakonsuelo na lang gyud ka tropang Prof Mars. And good morning Manoy and kay Ma'am Leia Manalaysay, morning as always gorgeous Ma'am Jubil. Otro pad.
3: Mapriso ka.
4: Pinuang.
0: Ganahan jud ko ani basta ako magdala ka tropang. Ganahan jud ko ani kay magwapa kog kalit ba.
1: Okay, gawas sa aura og capture sa camera. Ang mga word na pang ano, may mabasahan.
0: Ganahan jud kay ko na maka good gid sa kuang Sunday morning. Good morning katropang Pitpit Digal. Happy Sunday sa inyo hadiya.
1: Okay ra pud ko kay lain pud ko tawagon siguro ko gorgeous.
0: Oh yeah. Alam ra atong pogi, handsome and very ano kanang sa pabay ma pang
1: wala na i-describe, nahurot na tanang adjective.
0: Ala dili. Good morning katropang Juvet Espanyol and Prof Marvin Pineda. Shoutout ko Permi nagapaminaw sa inyong programa from San Francisco Village Matina Davao City. Sa may San Francisco Village, good morning sa inyong tanan diha, no? Labi na kay katropang Ma'am Belen Mayol Habagat at sa tanang Habagat family nga naminaw karon. Ayan, good morning sa inyuhang tanan.
2: Good morning!
0: Sa mga magpabot o greetings diha, i-comment lang na mga katropa kayo ng basahon sa unahan. Pero sa karong mga katropa, katropang Prof. Marbs, alas 7:16 na mangyod, unya kay maghisgot, mantaog, kinimitaw mga stressful na pagkaayo ng mga topic.
1: Grabe ka stress na to last week, no? Actually, grabe.
0: Ay, grabe, dyan to, Prof. Murag nagkamuriching dyan mi ato.
1: Malipay ba ta o mag-uol ba ta? Oh. Sa media, siyempre, malipay ta kay balita.
0: Hey, mo na ni, item na ni.
1: Pero mo lagi na, no? In reality, kay Pilipino raman punta nga nagpuyo nining Pilipinas, siyempre, apektado tang tanan. No? Regardless good news ba na o bad news, apektado tang tanan ana.
0: Oo, pero bitaw prof no, kay sigurado man jud ko nga dunay pipila sa tuwa nga ma-stress karon. Higupan nato na og Xanthon Gold Coffee Mix, yeah, mga katropa. Okay, di ba prof, ang mga benepisyo sa tuwang Xanthon Gold Coffee Mix?
1: Dunay tulo ka mga benepisyo, sama na lamang sa fight fatigue and boost natural energy, enhance focus and mental clarity, and support daily wellness for a busy lifestyle.
0: Morning gingon prof nga bisag unsa pa kakabisi diha, basta kahigupan lang na nimo og Xanthon Gold Coffee Mix, solve na imuhang adlaw.
1: Before I forget everything. Congratulations dai sa mga nakadaog kagahapon sa Art Bishop Tibo Miss Media Award.
0: Wow.
1: Mga kabataan na nakadawat og pasidungog. Actually, maapil, wala na nakapil ang XFM, no?
0: Sayang, ay kung nauntang XFM, prof.
1: Na, mangharo. Sanang kategory, apilan.
0: Ito, anyway. Di na lang ako mag-tell.
1: May next na year, actually, kasi second year ni Karong Rizal sa Davao. Davao, mga na siya nga jurisdiction, no? Wala ilabot ang other na lugar.
0: Mm-hmm.
1: But don't worry, no? Hopefully, makapil na ang XFM next na event.
0: Puhon-puhon. No? Pero si Katropang Marvin ang ipadala.
1: Siyempre. Naman mo yung mga entry. Actually, dili man
0: individual man. Dili siya kanang represented by one person.
1: Okay, dito gani ang
0: as a whole siya.
1: Ang PTV, lima ka-entry ang ilang gi-submit. Lahi nga reporter.
0: Mga friends na to from PTV, good morning. Dagan mga friends. Mga guwapo pag ini ito, mga cameraman rin sa PTV. Pinaka-special mention ako si Kuya Tonton. Oh, parang tagal ko lang hindi nakikita to.
1: Si Norlid ay.
0: Ay, oo, tama.
1: Kumpare.
0: Kumpare dito ni mga katropa.
1: Basta pare, makita mo eh.
0: Good morning sa to mga friends from other media. Adri sa Davao City. Sa mga, na to, mga kaigsuna to. Kabalo ka, prof. Ang uban ba, ang ilahang mindsetting bitaw na magkalaban muna sila kay Lailahin na silang stasyon. No, mga katropa.
1: ang ano lang? Ang,
0: stasyon, ano ang, lang na? Murag, competitive lang dyan.
1: Ang iri lang dyan. Competitive lang dyan.
0: Natural lang na sa mga journalist na competitive lang dyan. Pero pag-abot,
1: sa gawas,
0: isa raming chismis, anak na natin. Isa rang source sa chess.
1: Pero ang nangharos, actually ang nangharos kagahapon ang taga Sunstar, congratulations.
0: Oy, si Regine.
1: Si Christina.
0: Ay,
1: IC, editor-in-chief nila.
0: Wow, congratulations sa mga mga friends from other media outlets diri sa Davao City. Congratulations. Sa tanan ng mga winners, si Regine, ako si kana always na ako nga makita nga always magdawat og award kay si Regine.
1: Kagahapon si Christina og si Francis. Francis Kitty.
0: Si Francis. Si Francis Kitty. Listen man niya ang pangalan dito. Anyway, mga katropa na, good morning sa mga katropa na ito. Karoon pa nakasubaybay. Karoon pa nag-liso sa mga anging lisoon din. Sunod, kilahin na po na ilang liso, katropa Prof. Marbs. Paatras na po. No? Okay, from 97.9.
1: Naog Tagamay.
0: Naog Tagamay.
1: 89.1.
0: Wow, hapit na yun. You're listening here at 89.1 XFM Davao. Grabe.
1: Pag-social ba? Kaya naka-remember po aning frequency.
0: Nagandahan ko. May magbabalik ka, tropang Prof. Marbs. Makulbaan ko.
1: Saan siya ba yung naong anak niya?
0: Morag, as
1: usual. Magmaskara siya.
0: Morag yapong naong nga. Anyway, mga katropa, no, daghan mag-angay at tangan sa tuang bagong tahanan ng 89.1 o mga adlaw po hon. Tangin ninyo ha ang tuang simulcast broadcast, mga katropa. Duha ka mga stasyon, duha ka mga frequency madungga ng XFM Davao. 97.9 o 89.1, mga katropa. Puhon-puhon, maginahinay tag-shift. Paingon sa 89.1. At tangin ninyo, pero sa karon mga katropa, driyo na kita sa tong hisgutan.
2: Bullseye!
0: Professor Marms, ang inflation sa Davao, misaka na daw ngadto sa kapin 8%. Grabe. Oh,
1: ano kayo pumunta na sa mga katropang Jubit? Ang inflation is good or bad? Wala man talaga pa oral.
0: Uy, wala ko naka-ano, wala ko naka-study. Gaano man ni? Wala ko na-inform mga katropa. Actually, katropa ang Prof. Marbs, makita na to. Pag may ingon tag-inflation, diretso gid is negative gid ang iyahan impact.
1: Yes, actually.
0: Pero actually natay mga kailangan nga i-consider nganong maka-experience ang usa ka lugar og inflation. So, for example, ang atoang presyo sa fuel, paliliton.
1: Services.
0: So, daghan siya klase-klase ng mga ano, mga katropa, basis, no? Nga ano, makaingon tanga ni saka ang inflation sa usa ka particular nga lugar. However, makaingon siya negative, gidayo na siya kasi, of course, mag-domino effect ang atong huna-huna, katropang Prof.
1: Saka tanan.
0: Saka tanan. Once saka inflation, saka tanan. Pero, na yung mga considerations, mga katropa, nga anong tutukan na to ang inflation.
1: Actually, ang sa mga country sa tibok kalibutan, ang pinakataas nga inflation ang Singapore. Grabe kayong inilang.
0: Oo, grabe lang inflation.
1: Pero kumbaga, ang value to sa ilang kwarta dito, wala na yung hundreds. Thousand na.
0: Kumbaga, ano ilaha dito, Prof? Kanang mas huyang ba?
1: Strong ang ilang inflation because ang ilahang gross domestic product, ang income sa
0: GDP
1: mga tao,
0: nila, yes.
1: Dagko ang pod kayo. Managayin ko kanina, it's inflation or bad or good. It's good kung ang mga tao, mga Pilipinos, Davao na lang, Davao inyo, nakagukod ta. Nasaka atong...
0: Kumbaga, nakaya na to ang natay buying power.
1: Na. Ang atong sildot sa tagtaas.
0: Yes.
1: Ang income sa mga gagmay negosyante, tagas. Kumbaga, pagsaka sa inflation, ni sabay po sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya once manggod nga, baba ang inflation sa usang nasod, may negative po na siya. Tungod kay, dili ta pwede makasabay sa mga ubang mga nasod.
0: Mm-hmm.
1: Mabiyaan ta.
0: Baba itong inflation. Niya, wala tayo buying power
1: dere. Wala tayo buying power dere. Niya, ang presyo sa mga imported nga mga product, tagas sa kayo. Although, naglipay tayo, baba inflation sa Pilipinas, ang buying capacity sa mga Pilipino, enough sa Washington. Pero kay Gasilig mampunta sa mga international market, it's useless gapon siya.
0: Wala gihapon tay ka ng locally produced products, mga katropa. Maglisod gihapon ta.
1: Magsalig gihapon ta. Asa man ta mo palit og cellphone? Made in Korea mo na itong cellphone, di ba?
0: Korea ba na? So, ay, China. Salagay mo ang cellphone, Prof. Hala, dili, basta-basta.
1: Di ba?
0: Ako ano kay sa China? Betaw. Kaya ang ano magun mga katropa, base sa pinakaulahing nga report, no, ang inflation daw sa Davao Region, katropa ang Prof. Marbs, misaka siya nga to sa 8.9% sa bulan nga Abril, no? Ning tuig mga
1: katropa. Kasagsagan sa gira?
0: Kasagsagan dyan atong taas kaayo ang presyo sa petrolyo. Grabe. Katong niabot sa 109 something ang diesel. 150 ganitong uban, Prof. Marbs, no? So, moto siya mga katropa ang time nga na record kining taas nga inflation din sa Davao Region.
1: And then, ang comparison tanaw ka, Tropang Jovit, from March, pilaman?
0: Mm-hmm. Ang March na inflation is naalang sa 5.9% mga katropa. Uy, diba? Naa sa around 3%. Prof. Marbs, ang pagsaka, no? Base ka na mga katropa sa data or datos no gikan sa PSA Davao. Tungod ka na katropang Prof. Marbs sa mga main reasons nga nung dunay pag-spike sa inflation dito sa Davao Region is due to transportation fares, no? Pero wala man ko na
1: Actually, wala man giobserbahan ang fare increase, no?
0: Wala ko na-observe nga nagsaka ang presyo. Pero ikaw, however, murag kinasingkasing konsensya na lang pod nato, no? Kita na lang mag-ayom-ayom, maghatag og dugang para sa to ang mga drivers. Kato nga mga time, mga katropa. And of course, isa pa gid sa factor is ang pagsaka sa presyo sa mga goods. Palalito na to.
1: Actually,
0: ipikto
1: na to sa salana, no?
0: Yes.
1: Kaya pag once nga sumusaka mangod ang presyo sa lana, damay na tanan, domino effect na tanan, kay nagasalig mangod tatanan sa petrolyo, no? Pag transport na to sa product, inaglaman nyo na to na og kanang fuel. Pag-deliver ang mga parcel ninyo sa inyong mga balay,
0: tama,
1: ang mga riders, nagabayad ng punag ka ng fuel, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya domino effect na siya. Kumbaga, dili mo move ang presyo sa other products kung walay pagsibog usab sa petrolyo. In which, ato na na-experience niya itong yaging bulan, no? Tungkol na itong gira sa Iran, sa Amerika, o sa Israel.
0: Tinood na siya katropa. Actually, epekto lang to siya katropang Prof. Marbs sa mas bigger problem nga itong nakita. Kaya ang Davao Region, mga katropa, isa lang na siya kalugar, no? Sa tibok Pilipinas nga naka-experience og taas nga inflation. No? So, gani katropang Prof. Marbs ang, as mentioned ni mo, no, na nag-sumikad, nagikan ang ato ang pagsaka sa presyo sa ato ang palaliton, atong logistic costs, no? Kay magamit manggod ta og petrolyo. No? Labi na during mag-transporta og mga goods. Dagdag expenses na siya. So, asa man na nila kuhaon. No? So, ilaha na po nang ibalik mga katropa. Pero na-observe na ko that time katropang Prof. Marbs, kaluluyang ato ang mga drivers no, and operators. Nakita na ito. Grabe
1: sila
0: na nga.
1: Sila nag-suffer.
0: Yes, sila ang pinaka nag-suffer. Nakita na ito ha. Daghan mag mga sectors mga katropa nga naapektuhan. Pero ang pinaka naapektuhan isang atong transport sector. Even there sa Davao region. Imagine, nag-spike o gingon na nakataas ang presyo sa diesel, 150 pesos. Tapos, ang ato ang plate,
1: wala nag-sibog. Wala gi-aprobahan sa LTFRV.
0: 13 pesos ang minimum fare gihapon, mga katropa. Diba? Kumbaga, at least mabawi lang unta to kung nasaka ang plitehan. Pero, wala gi-aprobahan sa LTFRV 11. No? For some reasons, gihapon Prof. Marbs. Ang gihimo is na ay fuel subsidy.
1: Subsidy
0: para ito ang mga driver. Dili man po to enough to cover all drivers sa Davao region. No? Dagan ganing mga dadawat na to nga reklamo, concerns, nga wala gid sila kabalo, wala sila naabdan, ana nga...
1: Pinili pa yun,
0: nakatagan. Gipili pa yun, mga katropa. Wala man tanag, ano, in fairness lang po sa to ang mga...
1: LTFRB na nga nag-implement, no?
0: Yes, LTFRB.
1: Ilang gipili na po to mga legit nga driver.
0: Yes, kanang na yung mga franchise.
1: May franchise. So,
0: kanang lagi, pero apektado manggutanan katropang Prof. Marbs. Dili lang manggut ka to, mga na franchise lang ang naapektuhan. So sana unta to be fair on that time is katong pag fare increase. However, ang maapektuhan na pod ang ato ang
1: na
0: ang
1: commuters na pod
0: ang maapektuhan. Si nakita ninyo?
1: Trabahante.
0: Nakita ninyo ang iyang domino effect no? Ang negative ano niya kanang chain bitaw katropang Prof. Marbs na once matandog ang presyo sa ato ang petroleum products mga katropa tandog jud na tanan.
1: Pero ano asensya na sa mga ka-igsoon na itong mga driver. In fairness pod sa LTFRB, no? It's good thing na wala nilang hilabtan ang presyo sa ang plitihan.
0: Kasi okay. Eventually ni baba
1: ra na project na nila nga kaning temporary lang gira, no? Mabot lang panahon nga mobaba lang ni siya. And in which kung ang plitihan ang pasakaan na to although maalibyuhan ang agony sa mga driver
0: at that time
1: temporary pero ang kinatibuk-an ng mga commuters
0: kay
1: halos na nagakomute man sila po na magsuffer
0: sila na po ang maapektuhan no so kaluoy po din taon labi na katong budgeted na daan ang pamiliti mga estudyante ngayon taon makasurvive lang sa adlaw kanang sinsilyo ra ang bit-bit. So, ano po?
1: Maybe dito lang data nagkulang katropang Jubit is katong nag-focus unta ang government sa paghatag og subsidiya, no?
0: Yes.
1: Nga dili jud pinili.
0: Dili pinili.
1: No?
0: Kumbaga tanan ng mga drivers ang makabenepisyo. Ang katumago na hitabo katropang Prof. Marbs magpasag mga requirements, mga requisitos, magpamatuod nga sila, connected sa ngani na franchise na. So, ang uban in town, labi na dili mga dili kayo teki enough or kanang dili kayo hilig mag kuti-kuti, dili na maano, diba? Dagan pag itang naobserbahan that time katropang Prof. Marbs nga nang ano, nang disgrasya.
1: Katong sa Manila, nga presidente sa TODA, I think, no?
0: Nakuyapan?
1: Namatay
0: siya to. Katong tiguang.
1: Makauulaw ba sa atong gobyerno bang murag ng limos na namatay na ang usaka?
0: Yes. Ang iyang approach ba, ang dating niya katropang Prof. Marbs is murag ng limos ba
1: ng
0: para
1: limos,
0: makasurvive?
1: Makasurvive lang. In which obligation sa gobyerno. Kaya nagabayad mo ba silang tax, di ba? Mga driver, gabayad na. Di actually, wala ko yung problema sa inflation katropang Jubit. At least for my POV, malipay ta kay at least nakagukod ta sa pagiglambo no, sa ubang mga nasod. But kana lang problema kay naningkamot ta nga makagukod ta sa paglambo sa ubang mga nasod, sa ubang mga syudad, no? Ang problema lang, nabiyaan po ang ubang mga sektor po, no? Hopefully, kana po ang dapat tutukan sa gobyerno, no? Dili na nato i-move nga ipa-down pa itong inflation, kaya dapat malipay ta tungkol kay nakisabay ta, no? Di naman dyan na pwede ibaba, no? Kaya nagatuyok ang kalibutan, nagatuyok, nag-usab ng tanan, na dyan yung mga changes, kani ang XFM, kani, nag-usab ng mga tag 89.1, di ba? The same as, mo po ng mga nahita sa merkado karon nag-usab lang na no ang problema lang sa tuwa karon imbes ang kwarta nga itabang adto sa mga pobre sa mga nainanglan padulong naman sa malita
0: imbes nga ma-remedyohan ang kalisod sa katawhan Pilipino katropang Prof. Marbs na remedyohan ang panginahanglan nun sa mga tao nga nanginanglag malita man pod
1: malita raman pod noon di ba so, i-subsidiya nang tato sa mga driver di ba wala nang problema
0: pasabto na to sila gamay katropang Prof. Marbs so, kung ano ang inflation diri sa Davao region somehow dunay good impact no and a negative impact of course ang negative impact as mentioned earlier earlier, mm-hmm. ang inflation is makapababa sa purchasing power or mm-hmm. buying power na to katropang Prof. Marv sa mga consumers. No, kumbaga, mubaba ang ato ang gahom nga makapalit ta.
1: Oo, oo. No, tungod, mahal naman.
0: Na mahal naman ang mga presyo, presyo sa katong sa gulay, bugas, sa panamantika, no, tanan nga pala dito.
1: Atong mapalit anak katong pinakaimportante na lang yun.
0: Kumbaga, limited na lang gid kayo.
1: Di na tama ka mga fast food.
0: Ang ubat ng ani katropang Prof. Marv, piliun na lang ganun na ingon anak. Di na sila magluto, di na sila magpalit og ahos, Bombay, di na sila palit og kamatis, wala na sila palit og panakot, nagdiretso na sa mga fast food kay tag 99 lang daw makakaon na sila. Di ba? Napoy ingon anak nga mga mindseting katropang Prof. Marv, pero dili siya healthy ha.
1: Dili healthy.
0: So adri pud ta kay mo magyuto ang pinaka main, kumbaga negative effect, no, aning inflation mo gyud to ang pinaka main. However, ang yahang good na effect mga katropa is somehow di ay pag taas ang inflation makapalambo siya sa ekonomiya katropang Prof. Marv, no, tungod kay although ang ato ang purchasing power is mubo, that's the time nga musingkin sa tuwa mamalit na ta kay ngano man magmahal naman ang presyo, no, kanang managang ta ba, managana ta daan katropang Prof. Marv, so na nabalaan na sa consumer na mas magmahal ang mga presyo sa umaabot, so gipalit na nila tanan
1: ng hoard,
0: no, ng hoard na, kumbaga na ano ba na, na nagtaas na inoon ang ekonomiya, no,
1: kaya every time nga gina-purchase mga nato na every time nag-revolve ang goods nagabayan mo
0: na-taxes. Muna siyang napalambo na to ekonomiya mga katropa tungod kinagbayad tag-tax every time mag-buy ta. Moto siya madasig man gud ang usa ka consumer na magpalit og daghan while barato pa, no. Ikaduha pod, kontrolado na to, no, ang kinibitang inflation katropang Prof. Marv, so tungod kay madasig ang uban nga magnegosyo, mag-invest, no, mag-hire og dagang trabahante mintras ano pa, mintras naapay buying capacity ang tao, wala pa ni spike jud ingon ana ang inflation.
1: And then, in fairness po sa mga Pilipino ha, kanang madiskarte.
0: Oo, hinuon.
1: Kanao na to nga ingani atong sweldo, alam mangita taglaing trabaho, di ba? At least wala kumbaga, adya dili na ta mag-mention og Pilipino, dili na ta sa Davao
0: ka pa. Davao region na lang.
1: Ang mga Davao region madiskarte actually. Kana tan-aw nimo nga murag wala naman dito mahimo ani kay na namo inflation. Pasalamat po ta ka sa atong lokal nga gobyerno kay dunay mga free rides, mga sakyanan, at least maminusan tong atong gastos pamasahay. Sige, mangita tag laing extra income, no, mag virtual assistant pa ta diha, no, while nagatrabaho kay nga trabaho. At least kung do na may pagsaka sa inflation, wala naman tay mahimo ana kay given naman yun na sa ekonomiya, no. Mugukod na lang ta.
0: Mm-hmm.
1: Apas na lang ta.
0: Apaso na lang na to. Kumbaga maningkamot ta, mag-discarte ta para apaso na lang na to ng inflation.
1: At least, natabangan na to, nga mulambo ang ekonomiya sa Pilipinas, pinagi sa inflation. At the same time, wala talagang lisod.
0: Oo, kumbaga natay capacity, natay buying power.
1: Oo, mapalit gyapon na ito sa paliton.
0: Ay, mas grabe ganun ikaw ng performance, kasi nagkalisod na, makita nimo, nagyapon ito sa mga ano coffee shop.
1: Ang mga mall,
0: daghang gihapon kaayo.
1: Amin ako, maray gasolina na ang parking area.
0: Puno gihapon.
1: I remember, ang kanang usa ka bagong mall di sa Maykulan, tungon na kay free, ano man sila,
0: yes, free parking.
1: Karon na naibayad, hala.
0: Bisag na ibayad po, no, gihapon.
1: Di ba? Hopefully na, ingana ang mindset sa mga Davao ninyo.
0: Tama day, Prof. Marv, no? Despite nga magtaas ang inflation, ha? Akin ay para ni sa mga kanab ito, mga nakautang o mga fixed rate katropang Prof. Marv, na ay fixed interest. No? So, pabor ni sila, ha? Bisan pa man mag-spike, kaayo ang inflation. Dili matandog ang interest.
1: Kana,
0: no? Pareha ra gihapon ang ilahang bayaran nga interest. Labi nag naa sila fixed rate nga interest.
1: Same as sa kaning subdivision god kana mga akong balay, example ko na lang akong balay. Tuon ang panahon kana among monthly amortization, mahal kay na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kay tong na time ang inflation ato baba pa man ato mahala aning monthly. Nya karon kay taas naman
0: inflation
1: karon. Hala, mura na nag arkila sa boarding house ta unti na mo karon, di ba?
0: Pero dili wala siya natandog, di ba?
1: Wala nga tandog,
0: despite na ni taas ang iyang inflation. Kumbaga bisag nagmahal na mga palaliton, imong gibayaran sa imong
1: mura gyapon.
0: So mas na feel nimo nga barato siya.
1: Barato na siya karon.
0: Mo na siya, pero para na sa mga na ay mga loans na ay kana nga fixed rate ang interest. Mo na siya makatapa. Mga pipila lang na siya sa mga good effect aning inflation. No, pero of course makita gihapon nato ang daotan ng mga epekto niya katong pagsaka sa presyo sa mga commodities, mga goods, essentials na to, kulang ang pasweldo, kaya of course, no, paspas ang pagsaka sa presyo, gasolina, o guban pang kinahanglan. So dili masabay ang sweldo sa inflation. No? Kaya nang taas ng inflation, ang sweldo, pagihapon nagpasaka. No? Nagihapon ta sa minimum na sweldo. Ang minimum na to diri katropang Prof. Marvs
1: nasa 510 no sa non-agree.
0: Ay, 510 ba? Dari?
1: Mga ingan na sa non-agree.
0: Non-agree?
1: Oo.
0: Oo, pero ang agree
1: mas baba ang
0: 505.
1: Agree.
0: Murag na sa 5 pesos ilang gintang.
1: Oo.
0: Tapos isa pa kanang kanabitong gitaas kung taas kayo ang inflation katropang Prof. Marvs, mawala man good ang pagsalig sa tao sa ilang kwarta. Makita nato karon, ma-observe nato atong 100 atong 1000 pesos once matandog nato na mga katropa.
1: Wala na.
0: Matandog nato nagbisag
1: bawasan
0: lang.
1: Gis lang. Wala na.
0: Makaingon na din ka, wala na na.
1: Wala na
0: it doesn't matter anymore.
1: Na siya, surplus na siya.
0: Pero ako baga, kuuton na lang na nimo, matingala na lang ka, wala na ang 1000. Ingon ana bitaw ka na ang salig nimo sa kwarta ba? Dili na ingon na nakapag-un. Isa na sa mga effect aning taas nga inflation mga katropa.
2: Bullseye!
0: Yan, so alas 7:37 sa buntag mga katropa Sibug, tadri gamay katropang Prof. Marvs.
1: Commercial sa
0: ayan, okay na. Ayan. Sa itong pagbalik atong Sibugan no, mga katropa kay gisalikway no ni Senate President Alan Peter Cayetano katropang Prof. Marvs. Ang hugon-hugon nga doon na po'y change of leadership.
1: Sige lang, change.
0: Oh, no? Sige na lang tagbaguan. Hinoon, ingon sila, change is the only constant thing in the world. No? Pero it doesn't apply sa tanan-tanan ng mga butang. Dili tanan na lang.
1: Kung nag-change man ang XFM sa iyang frequency,
0: pero dili
1: na ito na pwede i-apply sa Senado.
0: Yes. Ano na siya mga katropa? No? Sa itong subay unique, nga nung na yung mga hungihong, hugun-hugun mga katropa, nga doon na po'y kudita sa Senado. Nga bago lang mang ganito nga nagkudita sila dito. No, bago lang nailisan, bago lang nag-leadership shake up, unya karon na po yung mga hugun-hugun. Ngano kaha? Unsa kahay rason ani mga katropa tungod ba kay hapit na mag-convene ang Senate as impeachment court sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte?
1: At siguro na po nga rason.
0: Mo, isa na siguro na, no? Dili man ta makaingon nga mauna pero basin,
1: maybe.
0: From Mars. Ano ata na isgutan unya mga katropa sa tuwang pagbalik? Human lamang sa tong pipila ka pahinumdum mga katropa, standby. Oras XFM, alas 7:38 sa morning.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crop Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog. Ang turok ni
3: ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
4: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: 89.1
8: Abang na
6: exciting!

0: Alas 7.46 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa tumpag panaguban-uban sa itong programa ng Bullseye Weekend Edition.
1: Bullseye!
0: Good morning sa mga katropa nato diha nga nakasubaybay gihapon sa itong Facebook Live. Karong mga orasa, good morning sa inyo diha. No? Ang uban kay namahaw na katropang Prof. Marvs. Ang kanang uban, nagpanikaisikay paintawon. Kanang karong pa magtikaw-tikaw. Para sa
2: ila. Pagmata actually.
0: Uban po mo pa'y pagmata. Pero bito mga katropa, sugdan nato itong adlaw sa pag-inom o healthy nga kape. Dito ta sa healthy nga kape katropa. Dilita dito sa kape nga makahatag og kanang ito ang palpitations, kaning hyperacidity. So dito ta sa kape nga makatabang para ma-enhance ang atuang mental clarity and focus, ma-fight ang fatigue, and of course mga katropa, makapanghimisong na kape. Ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa, kaya doon na kini siya'y mangustin. Ayan na po ni siya'y malunggay leaves katropang Prof. Marbs, and of course moringa. Ayan. Glutathione and collagen. Tapos ang nakapatamis ani stevia extract. Wala ni siya'y sugar added mga katropa. Ayan, so good morning nga sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. Ay, katropang Prof. Marbs, kinsa-kinsa naman ang mga nagpaabot sila mga mensahe diha.
2: Oo, si Ma'am Tia Alcaraz, ana siya, blessed Sunday morning, katropang Jovet and Prof. Marvin. O sa tanang mga katropa, XFM 89.1.
0: Davao, ayan. Thank you so much, Ma'am Tia Alcaraz. Mayong morning, kanimo diha.
1: Good morning!
0: Ay, napakatropang Prof. Marbs.
2: Si Sir Erwin, ala Erwin, ala.
0: Good morning
2: mga katropa daw. Ingon maraming ingon, no?
0: Si katropang ano, Manoy Alves siya. Good morning, Sir Prof. Marvin. Karon pa ko ba nga tisoy man di ay kakatropa, ha?
1: Good morning!
0: O, na-describe na tatanan kayo na Prof. No? Guwapo, tisoy di ay ang nalimtan.
2: Actually, ang description nga gihatag sa kwa, December at punto sa imo kanina.
0: Mora gihapon, katropang Prof. Mars. Mora din. Walang pinagkaiba.
2: Walang pinagkaiba.
0: Good morning, katropang Isagani Espen Larga. Nga nagtana sa ito ang Facebook Live karon. Uy, bayo-bayo po mga nag-text. Kinibito nga ito ang mga ano, katropang Prof. Mars. Kini mga nag-comment sa ito ang Facebook Live. Isa ka-entry na niha para sa ito ang paraffle. Actually, ako ang nagbunot katong last Friday kung kinsa ang makadaog sa ito ang paraffle, which maka-experience sila sa tuang pa New Year's Peak Mountain Resort, no? So maka summer na sila dito, banilahang family.
2: Makabanding
0: na nila mga kuan, ilahang pamilya katropang Prof. Marv sa New Year's Peak Mountain Resort. Ang ilang buhaton sa yun ra kaayog yod, no? Para maka-appeal pa ni mga pangalan diri. Ang ilang buhaton katropang Prof. Marv, igo ra sila mag-like,
2: mag-post,
0: mag-share sa tuang Facebook

0: Na nga nag-subaybay sa tuang programa, Bullseye Weekend Edition. Alas 7:50 na mga katropa, ato na ning lakbitan, no? Kaya atong oras, pigado. Prof. Marbs, giano sa likway ni Senate President Alan Peter Quetano, mga hugong-hugong, ado na daw change of leadership na po sa Senado. Na po daw.
1: Actually, siya, na-information mismo si, ano, si SP Quetano, no? Pero ginawala lang niya, wala ginahan niya value.
0: Ibaliwala niya, kay,
1: sumala pa niya, kung strong pa daw ang minority, nga kanina ito majority, dili mahabot sa punto nga nahimo siyang Senate President.
0: Yes,
1: no?
0: Oo.
1: Isa sa iyang gibasihan is katong hitabo nga tong shooting incident sa Senate.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ba nabihaan dito nga nasa peligro, ganahan pa ba rin ka mabalikta, di ba?
0: Oo.
1: Kaya ang pagtuo nga strong paghihapon ang 13-1 kay wala
0: si
1: naman si Senator
0: Bato.
1: Oo. Strong pa paghihapon alang kaniya ang maong 3C, no? Wa pa igong number ang minority nga kaning pulihan, no, para mag-change og leadership. But ang problema mo gud ri ka tropang Jubet kay dunay mga move, no, like ginahulga daw nga kasuhan ng katong miyembro sa majority, like warrant of arrest against Senator Bongo, kasuhan si Senator Robin Hood Padilla tungod kay iyang gitaka si Senator Bato.
0: Yes.
1: Kaya na ba hantod nga mabuwasan ang ilang number, and then mukalit lag ko dita.
0: Kumbaga muhuyang. Nakita na nila katropang Prof. Marbs na dunay posibilidad nga muhuyang ang majority block.
1: Oh,
0: no?
1: Oh, oh,
0: tungod kay naalag ito yung mga arrest warrant na nakabimbin.
1: May kaso.
0: No? Labi na kata sa mga flood control.
1: Flood control si Senator Chis Escudero.
0: Actually, dili pa ito arrest warrant. Eh. Murag ano pa lang ito? Murag sabina pa lang ata katropang Prof. Marbs. No? Correct me if I'm wrong, ha?
1: Actually, ginagamit nila para
0: muhuyang. Mawala ang salig.
1: Ang salig sa kaning, o kaning mga Villar siblings, no? Pwede nila ipiton ang negosyo sa mga Villar para mo-divert dito sa administration, no? Actually, muna siya. Ang pinaka bottom line ani is aside atong impeachment katropang Jubet, no? Ang ingon nila kay pag once daw nga gunit sa majority with Cayetano and Marcolita, ang iilang hikabalak Andre kay basig mahimong chairman sa Blue Ribbon Committee si Marcolita o daghan nga mabulgar nga mga involved Ghost Project.
0: Kasi ang role gyud, isa sa mga roles sa to ang Blue Ribbon Committee, sila ang
1: investigate
0: sa flood control project. However, katropang Prof. Marbs, maano ba pwede ba gihapon nga siya ang mo-preside isip pro tempore sa Senate Blue Ribbon Committee if si Marcolita. Na siya mismo adunay issue, no, nga nakadawat.
1: Allegedly. Kalaban sila ni Lacson.
0: Part sa
1: ginahimo ni Lacson nga para i-counter ang mga atake ni Marcolita, ginahimuan niya pog mga allegation. Actually, dili pa man confirm ang accusation.
0: Actually, process man sa mga katropa and mo ganin na ilang giingon nga posibleng maapektuhan ba daw. No?
1: Kay character assassination man siya, no? Para dili ka mahimong chairman aning committee, ba himuang takag hugaw sa imong nawong. Muna ginahimo ni Lacson, in which makita na to ang investigation ni Lacson karon. Halata kayo nga kanang nasilig na dipinsahan. Actually, sorry sa mga nasa minority karon na. Halata mo kay good mo good.
0: Gani na daw ano katropang Prof. Marbs na daw nahitabo nga nagasulsulanay na daw sa minority, ginaignan ang nasa majority nga mo ni inyong saligan, ingon ani. So murag na ano ba, murag gina-try nila nga i-convince ang nasa majority block na para former colleagues nila katropang Prof. Former nila
1: like
0: nga ka-black.
1: Senator Loren Ligarda.
0: Nga ma-reclaim ang ilahang leadership.
1: Kana, no? Actually, no, ang pinakalindot anak katropang Jubet, actually, ang impeachment is a political process.
0: Yes.
1: Ginagamit na sa mga politiko against ilang mga kontra. Gamiton ang puwersa sa institution para tanggalon ang usa ka leader nga tanaw nila threaten sa iyahang sa ilang position. Actually, ito yung pinakanindot, ani, no? I-ano lang ka na ito ng impeachment? Butuhan sa tao.
0: Oo, tao ang magbuot.
1: Oo, sa mga impeachment. Kaya ang tao ang nagpili. Kang BP Sara, aramay mong
0: pila ka, siya pinaka daghan
1: o
0: votes nga nakuha mga katropa.
1: Why not ipapili ay paano na to sa tao? Ipa-desisyon na to sa tao. O kamo mga Pilipino, magbuto ta diri. Sugot ba mo i-impeach BP Sara base doon sa ebidensya nga gipresent sa Congress? O dili na to? Kaya kung papilion nato ning mga senador nga mga politician ang
0: ilahan na personal na interest yan mga katropa.
1: Mga
0: personal political interest
1: ang mahitabo niya, no? Senador Reyes Ontiveros mudagan presidente. Kinsa pa? Syempre,

0: syempre ang mga Duterte blocks dia, dipinsa yun nila ng Duterte dia, no? Ang makabay ang kaning pikas pod mga loyalist, syempre makita sila guy nga mapildi ang Duterte kay mo man ay pinakalipon karon nga
1: kalaban
0: pagka presidente, di ba? Di yun ato makita diha ang impartiality or fairness diya sa pagtaral sa karang gitawag na to na mga senator judge.
1: Sa ano palang gani dan Prof Marv, sa articles of impeachment pa lang.
0: Halata kayo nga
1: ang process.
0: Oo,
1: grabe ang dili man ta maka judge no, judge sa kung unsa man to ang nahitabo. Pero kung ato na lang yung hunahunaon nga kanang inultimo lang gid nga paghunahuna mga
0: sa grade 1 makasabot.
1: Imagine pila ka bulan lang ang proseso sa articles of impeachment bago na pasa sa Senate.
0: Fishing
1: expedition.
0: Expedition pa yun.
1: Wala pa gi kaso.
0: Lingkod re kay tagad sa sala.
1: Clarificatory lang tanan.
0: Oh, ya tanan gikan kag brilliance sa mga akusasyon. Bisakyan sa mga tulibag.
1: Oo, clarificatory lang to tanan ang nahimo.
0: Di ba?
1: Na ano siya ba? Na trial si BB Sarang. Wala siya na-inform na na-trial siya.
0: And then, okay, see, accountability. Bigyan natin ng hostesya ng accountability. Giingon ninyo. Uy, kadagag...
1: ano dara, mga...
0: Si Martin Romualdez, ganun wala man yung nag-iabtan. Oh,
1: nagpangalan, kapila gi-mention.
0: Oo, di ba? Nahilom na taong itong exposure sa PGMI.
1: Nahilom ito to.
0: Actually, mo yung pinaka anak niya, ni Kalit ramang gawa si Bato manggod tanawa.
1: Ano pod katropang Prof Marbs no? Upon applying sa sa ilahang impeachment complaint no. Bago sila nagfile sa ilahang impeachment complaint, wala silay mga evidences.
0: Wala evidences
1: yod. Kumbaga naa lang toy certain kuan lang issue.
0: Actually ito nagsugod kang piatos.
1: Oh.
0: Wala man si piatos, di ba?
1: Did na lang certain issue nga murag nag-push no nga i-file ang complaint. However, during sa process no, dito na sila hinahinay na nakakalap og mga
0: si
1: evidences.
0: Apel to mga threat niya
1: kasi tungod daw katropang Prof Marv sa relevance, kumbaga point of relevance sa issue. Motoy lang gigamit as evidences. However, upon filing, wala sila'y evidence mga katropa. So dito pa lang daan, na siya'y murag mga slight deficiencies. Na para sa atoa, kung inultimo lang na nga pag-una-una. Pero saan man lagi na to, kaya di man ito mga abogado-abogada.
0: The money talks.
1: Yeah. Bitaw mga katropa, no? Muna siya, kung atoa lang yung huna-hunaon, no? Ang kapaspas ba? Ang time frame katropang Prof Marv sa pag-file.
0: Saan na lang? Kaya 2028 naman mapsa na.
1: Clarificatory. Unya ang pagpasa sa pagpasa no sa kining articles of impeachment sa kamara, grabe ka paspas.
0: Proseso dili niya nakadali.
1: Unya ang forthwith no, ilang gingon nga forthwith walay paglangan na pagconvene sa Senate as impeachment court.
0: But don't worry, mag-anod ugma. Mag-convene na sila ugma. No, hopefully na wala na
1: may yes.
0: Oh, 18. Walay mahitabo nga kudita, no? Once, di katawanan karon kay pag-change sa leadership, giing na nila nga, kanang wala na daw sila salig karon sa Senado, mas gisaligan pa rin ninyo si Soto nga dili abogado, rather than kay Tano nga abogado.
1: Oo, abogado yan. Alam niya ang proseso ng balaod. Anyway, mga katropa, no, murag, imbis pa-exit na to, masapot pa yun. Katropang Prof. Marzula na tayo yung oras na 7:58. Dari na lang usakit na, no, sa tuang Today in History, mga katropa.
0: Ay, naku. Ito na nipagpasan.
1: Ano sa bang? Ito ang Today in History, katropang Prof. Marv.
0: Oo, karong adlaw ni katropang Jovit, no? Birthday karon, no? Sa pinakaunang officer in command sa Philippine Navy, nga si Pascual Ledesma, no? Siya ang pinakaunang nahimong command sa Philippine Navy. Karong adlaw, no? Si Ledesma, usa ka Visayan revolutionary leader o the first officer in command sa Philippine Navy. Gipakatawag kini sa may Himalayan Negros Occidental. Uy, murag Visayan siya, no?
1: Okay, taga Visayas. Tama
0: taga Visayas.
1: Ba?
0: Visayas. Matay siya nitong 1917 sa edad na 74.
1: Ayan. Hey. Ato ang sapaka today. Inis yun sabi mga kaganapan pa. Katropang Prof. Marv.
0: Kani international ano ni siya, no? Na sittings, no? Mayo 17, 1954. Bago pa, no? Gipasar sa korte sa Amerika, no, giaprubahan sa korte sa Amerika ang katong pagwala sa gitawag nato nga segregation sa mga eskwela. Kaya ito mangon, before 1954, pag ikaw black lang kanito
1: black,
0: tanan,
1: yes, dito,
0: pag white
1: murag na ay race
0: discrimination or racial. Pag ikaw pugi dito mga pugi, ikaw